ki bamba mo fi newol khalifatul ilahi serigne salihu mbake mo do no khadimu rasulillahi mo ye salat tariqatul muridi bañep xam muridi xam maridi mo dalalon khaliba ñep jaxlé waye de tay xol yep be ki lolu tay makke balla ya matal legay bi khutbu zaman bi ya fi rayyanen bi legay bi matna xol yep begna sadem gi taxna xol yep deena legay bi manna xol yep degna sadem gi taxna xol

fam nek ci bir serigne bi ñew fekk ko fa ba mu ñewé tokki watam ñu bus ko serigne sa jenn ko xawa bus ko lam jublu won ci bus ga moy ngiru teral cheikh bamba ñew am fu mo tok fu japp ndal serigne bi xat

ke tekeyene dal ne ko warluna ci yow fuma la gise dana la jox jooni makke da nga fess dal ne ko warluna ci yow fuma la gise dana la jox jooni makke da nga fess digal day ak cheikh bamba tay gis na ko du sama gumba mari.

gaccel na len gacce gurey xam nañ ko musula top bakanam ba banex wala mo def ludul njariñ baluy jeex fuma sa tok seitana daw ba sori ko fuma sa jëm seitana dem fenen ba ko saxal di jaamu yalla ak leggey fuma sa nek lolu moy mbiram yi di bay di jox yalla bu wer fum tollu serigne salim mbake masula bay mu ko di yaray kollu luma sa bay jox na ko cheikh bamba bu wer jox gu refet gu andul ak waxati.

talima wax ñeppa ko gis ci tuba defar na dekk bi defar na xali xal na yoon wi mbacke mo jeuf jeebi ma soppi waat soral ye salat ko marbo juma ji takiya talat ko tuba ngi melni capitalu rewam telep sang bi ci def njambaram tuba ngi melni capitalu rewam telep sang bi ci def njambaram lu

ken gisatul ludul dem fa ziar si balagey bi mu jodilim bu yaatu temeri milliard ba tagal yaatu mu jël ko jibale la gey bi tamlay ndagata yow serin bi do ko yegale mu jël ko jibale la gey bi tamlay ndagata yow serin bi do ko yegale serin bi nax nañu ba genn aduna wallahi li demetina ci aduna serin bi nax nañu ba genn

bañep bek ngakete nar na jote waxtanu mu jewi mu def ci korite bañep bek ngakete nar na jote ngakete Cheikh Salih Umam day taggo taggo la wax kenn xamul de togo tawajji bam ko danale ci Touba ñu walu Cheikh Salih touré Touba tawajji bam

Juro.

digle ñu jangal quran ci tuba wacce fay kamil kero ci boba tabaski bisba del si wa di al juma mom la waxon serign bi mom war mam tabaski bisba del si wa di al juma mom la waxon serign bi mom war mam fajar serign bi julli dal di selmal sonu di werde mbacke balla normal ni la serign salihu genne aduna fajar bisubal juma li demetina ni la serign salihu genne aduna fajar bisub al juma li demetina ni la serign salihu genne aduna fajar bisub al juma li demetina ñu walu sheikh mustafa salihu mu dal di ñew momin mu walu serign sal tue mu ñew ñu dal di neub yeb yeken yegul ko ay ben ñoko yeg waxuñ ko te boba keur ga fess na lol ci ay nit yu dang ziaré ken yegul miram nit fajar ba julina juma tasiwul dem ba timis budé ku yak baré gul fajar ba julina juma tasiwul dem ba timis budé ku yak baré gul serign salihu tere moko wajal ak cheikhou am sambake ñoko wajal serign salihu ture moko wajal ak cheikhou am sambake ñoko wajal gudi xibar ba xawatas ci nit ñi ken ñewul di je ma wax ko nit ñi ku nek na lu am la balu ñak la keur ga nga fess del ñu nalikum bala ñu jekki jekki am auto bu genn ci geur serign salihu mbacke genn ndekete cheikh salihu mo nek ci bir te de ca gannaaw gaña jitu ya feler yu xu ya dal ñu door ak ni sang bay genn na dunya mbacke

bim digante bobu yefi metti wona metti gutar ngir xamni mbacke demna gudi gaaw ñepp dano fanansi Touba ni fess dal na qarima ze ku daw ba jup baram ba dal di daano suku jazu sa bop.

amna ku massa wax serigne touba khadalahu law mukhtaralahu doylo gi ñu la doylo dafar juletuñu yu bari defatuñu ko serigne bi ni deun bam yag mu ni ko bu ngeen deme ni ngeen ca boole bayyi lek ak naan ciwna kon doylo moy ki nga doylo limu lay digal nga diko def limu lay téré nga diko bayyi waye ku doylo way te lamu lay digal defoko lamu lay téré bayyi woko da melni doylo woko ginaaw lolou itam war nañu xamni téméré juni nit yo gis kenn bokku ci ak moromam ay tollu way ci kattan ak pass pass ak xam xam motax ku nara yamali ñepp da nga son lol julli ak wor ak asaka ak hajj makka ak wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñoy ponk l'islam yi nga xamni yonante bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moko taxawalon son non lol ci taxaw len ginnaw bi mu taxawé da dem ba jamono wolbutiku lol ba selal ga ci war amatu te yalla du nangul luddul lu sel lolo wala serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu don ko yeesal ci ay mindam biko ci yalla dimbalé itam ñepp xamnañu dimbalé nako ci ndax yokuna suñu wétal yalla lol te bu ñëkkoon dañuy wax la ilaha illallah kep taxna itam suñu xel di dem ci yalla ba duñu sacc duñu fenn duñu def lenn lo xamni julli danako téré ci jamono yonnata bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar taxna itam ñuy joxe lo xamni gatchal na asaka lol ngir jëm yalla taxna itam ñuy maggal bëre bi yalla yépp ak niti yalla yépp taw man yuhazim khurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbi waye bu mu defé li ba nopi itam taxul mu bëgg kenn kuy bayyi ash-shari'ah da bëgg ku ci nekk nga cey def la nga man tay moytu shaytané ndax bari na ku bayyi julli te waxtu julli ci ay chaaxaan rek

الأقدار والمفازي سلامتي من جانب لفازي.

مدادي وأقلامي وقلبي وجسماني لمعلن رأيي.

قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.

0: tuba mondu bi
1: dina kep gira motali yonenti mana buñ ne waxati man nabiyina moy lan amna yonenti fi ñeekon kon dafa ñew ngir motali len kon buñ ne khatimatu munajati dafa am mana diale kum don motali momit kan mom mom diale gi serigne mohammed al mustafa mom diante gi radiyallahu anhu mom la seigne touba don diante fi xam nga seigne mohammed mustafa seigne denkane lu ndekili si manajar bu ndekibi ba dañ ñew ci biini dafa wo ben talibem bu ñu wax mana omar gey mom seigne mohammed mustafa omar gey bind ab lettre bu kat bolé ko ko hadiya yoni ko nako joxal mako serigne touba waye lettre bi dang ci xol ñom dom seigne touba yi niñ xamé won serigne touba ak fañ ko tegg ñom deggal lim ko wax lettre bi da ko ne inni tubtu ilayka tawbata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'a wa qad ja'altu fi yadil hamil ma fi suratil hadr hamidan wa shakiran wala arju siwaka fid dunya wal akhirah wala takilni ila ahadin wa salam dafa tamale tuddu yalla ne ko ma nga lay tubal yow sama wajur sama serigne sama lepp tubuk jam bo xane ab togn kat la lol waxinu torox lu la waxin wu am solo la nekkal ba bu koy nekkal bi tawbata abdin ci balaxa dan ne ko man day munuma fegal lor sama bop munuma jariñ sama bop yow rek ya ko man ne ko nak omar gey mom ma yonne lettre bi day joxale nako adiyé jo xamné dafa tollo la nek ci suratul khadar la nek suratul khadar inna anzalna joxnako adiyé ju toll non dan ne ko man nak ma nga lay sante de la sante hamidan wa shakiran wala nak sante lay firé yeb waye fek ñu waxé sante ci hamdu moy alhamdulillah ala kulli halin sante go xamné bu nexé bu naqaré su baxé su boné lepp sante nga yow mu nak man nak ma nga lay sante jamono bu nek wa shakiran ci nak moy sante go xamné ni buñ la né nokoy sante nga ci mo tek sa loxo né ndax mo may fal li munoko li nga defal timit ma nga la ci sante kokko may wa shakiran ci dan nako nak man day yakaruma kudul yow aduna ak alakhirah xam nga ko de xamna ba xamna wajurum yakaruma kudul yow aduna ak alakhirah bul ma baye kenn nak ndax yow kep yama doy sambu wala takilni ila ahad seigne touba bim jangé lettre bi dafa ré djou taxaw contane lol dana iskey yalla bakhil xamul ko contane lol and man luma don bëgg ci dom rek amna ko sama dom ji xolal isara bim ma def ci bir lettre bi way dom don na bayam ci xam xam way dom don na bayam ci batin way dom don na bayam lepp mu gis ko ci lettre bi iskey la wax dane umar gi tay waxal lo bëgg ma defal lako tay waxal lo bëgg rek ma defal lako de nga mam musa ko lolo taxone ba bamba ne umar gi ñewal fi man ma fajj sa aajo tay mune ko mustafa na def khalifa umar gi ne ko man li bëgg ma def bëgg ci mustafa ci mustafa gëmi ko umar gi ne ko man da li bëgg moy ci mustafa nek khalifa rek bu fi joge lol do la bëgg dako bëggon bëgg mi ko mune ko mustafa na def khalifa moy sama aajo su amé ma defa moy man sama aajo lol dong la su amé rek mën dama dé mune ko mustafa na def khalifa moy sama aajo su amé ma defa cheikh bamba ne ko heka sa yakunu kun fa yakunu moko may sukuna seigne touba ne ko ni nga ko bëgge rek non lay amé kun fa yakunu def nako bu yag dan omar gueye wa ana jinni bi ana jinni bi muneko jinni baangi ni xam nga ko xon ci lettre bi ne ko def na ci mana lutal ni la nek sootu khadri khairun min alf sahlin alf joju seigne touba ni omar gueye ana jinni bi muneko jinni baangi ni dam contane seigne touba contane xamni way don tay don na bayam ci lepp lol bu koy bind lettre bi bobu wéru tabaski la sili hijja wéru di waje jeex mu jox ko ak hadiya joju seigne touba tontu na way tontu li du fi legui biñ diké ba wér muharram tam xarit bi seigne modou mustapha daari fay ñew daan ne ko man day dama la doon taggu doon lañ ligël ndax dama bëggoon def ben tukki kadior seigne touba ne ko am nga seigne ligël bu wér jox nañ la ligël ni man nga dem def tukki bi daan ne ko waye nak altiné dem am altiné biñ jëm na nga fexé bañ ci ko fi altiné mom bu ko añé fenn fudul fi mu ne ko wa baxna fofu nak moy munajat bu ñëk ba fofu la deyenté ak mom lam deyenté ak mom bo bi ñëwagul bop moy deyenté bu ñëk ba bañ deyenté la deyenté ba paré mu ñaal ko ne ko altiné na nga añ ci fi Simon Moussa dem tukki kadior altiné bi nekké ci benn yi ci ngann gi mu jek jek rek xalam nek ci lako señ bi waxon ra tepp jël señ basir jar daru salam dem jarim ima ak sey dan ne ku teddik anam fu ngeen ko dem ju deg mu yeungu xam mag ñam ku teddik lañ dan wax xam nga lu ko indi nitu yalla yi dañuy jamm seen borom ba ag ci maqam mo xantani day jël tour ci ay tourum mom suñu borom jox leen ko mok seen talibé nga xane buñ ko ci wowe yalla nangu ñaan nga mana force nitale dañu ag fofu abdou khadir jilani ya khadir ya muqtadir lako suñu borom joxon nga xamne kep ko xamne khadir nga bu duggu ak khadir do ci wo suñu borom ta nangu woko dama dem borom cheikh sidiya ne suñu borom su fekkantene cheikh sidiya mi ajgum adjuwan abdou khadir jilani lu werr la ta amne wilaya war moko stuf wi may sikkar sikkar fa ya khadir ya muqtadir limbu tuti rek mana bari fa bari mo xane stret ngir tangay mu ne solo ko manam cheikh sidi semat yan sharif ya latif suñ borom mom lako wuyu muy aw turam biñ ko gëreme serin touba yalla jox ko ya karim nga xamne kep ko xamne talibe nga bu nangu sax talibe manam ya karim mom ñetti yoon la ko tuddu manam fa ci aaju ya karim aaju ñetti yoon aye may seen na le musuma wax na ma dañu sacc sama portable bëggol nga ñaal ma ko baaxna ya karim ñett yoon a baaxna su bëgg mu ñew waji de jox na mako neena ma doon seen rek manako mi ngo ma nga nele ma koy jangal xam xam ya karim jox na moy ñu mag ñi diko wax ku teddik lool indi turu ku teddik loolo ko indi moy tuddu ko suñu borom sédde mu ne ana ko teddik mag ñu ne ko ah mom de dibeer dimanche ci fajar dal bimu jité fajar ak légui ni gisat deggatu ko yit cheikh mohammed amine job dagana ne ko ah mom de samedi ci ngone gaaw ci ngone dal wonama ma ñew mu dajale ñepp bimu jullé paré dan ma na wax jangal ay ñeek ci baqara ma jangal ko ay yi ndek ci sootu baqara mo ar koy sara leral mbirum yefeur leral mbirum nafiq leral mbirum ni gem yalla dañ ñuy waar fatu dibeer bi mu xeye dañ ñuy jité mana fajar bu ba nek fa waaw legui da doon ñaan pour ñu firi ay yoy la doon ñaan xam nga serigne touba dafa jangalo serigne mohammed bin job dagana mu jang allazeena yu'minuna bil khayb wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazeena yu'minuna bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إشارة باب مانان للتعظيم لا سي بروم خام خام براخي دا فا ني نيغا خام ني دانيو گم خايب يار ييغا خام ني گيسن كو دگون كو واي گم نن كو گم امو سن بروم گي تي گيسوكو دگوكو واي نك تيول دون گيسوكو دگوكو ييت امنا اي مير يلو خاي تكتال wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid mbir mo xol rek da nga ci gis lay tatal ni yalla mom kenn la muné ko ñi gëm mana suñ borom gëm mana yonent yi nga xamné fekke wuñu lañu jamono gëm leen gëm mana aljana gëm sawara yoyep dugg ci yu fadi ñi gëm lool bil khayr wa yuqimuna salata bo les mana di taxawal julli jurom julli suba tirba takusan ndax lan ndax man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad taraka ad-din way ma rasaqnahum yunfikhun bo le sayyid mana di jël ci len yalla wara sa gel di dépenser suñu waré génné asaka suñu wotté génné asaka mana saraxé buñu gisé señ mbokk mu aaju won dimbal ñu dimbalé ko seen alal yaatuna lol ndax risque du alal dong xam xam sax risque la ki am lu aajo xam xam ba dik jox ko sax duguna ci way ma rasaqnahum yunfikhun waye ngir fi di mu kaw rek ndax mo na delu ci tem bi ci ma do ni walaysina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ñi nga xamanteni gem nañ téré bi mu wacce ci yow di alquran gem alquran moy ko xol say jëf mana xol say wax du ci gis lan lu wuté ak alquran ngal moy gem alquran gemit la nekkon ci téré yu ñëk ya ta alquran ñew ngir deggal ko musaddiqan li bayna yadayya min at-tawrat wabil akhirah hum yuqinun ñi nga xamne woor na leen ni al-akhirah mi ngi ñew ta suñu borom dana fay kenn ku nekk mana la nga jëfoon wa an laysa al-insanu illa ma sa'a wa an sa'yahu sawfa yura yalla ne ko suñu tuba dat leral dañ ne ku leel bi de suñu borom neena ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun ñoy ku leel bi nekk ci ak ñub ñoy ku leel bi nga xamne ñoy taxé jangat benen innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ñima weddi ci seen xol man yalla ñoñu mom nga war le nak nga ñak leena war mo ci yam duñ gëm mukk motax wax nako fenen ne ko wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsaru ila rabbihim boy war waral ñi gëm taragal ku gëmul yalla wala gënuko manan ndokay waré ku ko jarign ñoñu dama ta xamé la ci ngay war moy kan ki ngay war moy kan muné ko nak ñi ñima gëmul weddima ñoy jëru ñoo war nga wañu nak nga war ñu nekkal war duñ gëm ndax lan ndax khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim qisawa wa lahum azabun azim ndax ñoy amatuñ ak deg amatuñ nopp yu ñuy deg amatuñ bari yu gis amatuñ xel yu xalaat ko jëru ñoo war ñen ñi banex japp na le nek seen bur mana ba tecc seen xel ak seen xol ak seen ru illa huwa hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi a ko ñaara ngok ñi gem yefeeri ñettel bi ñafiqi wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'un Allah wal ladhina amanu fekko ma yukhadi'una ba jangay wars wa ma yaqda'una ñi jang hafs illa anfusuhum ma yas'aluna mune amna ñeneen ñi ma ñi nga xamne mom muzabzabina bayna zalika la ilaha illa hu wala ilaha illa hu taxofé ak taxofé mën do nek ngaralé mune ko ñi mo ñi nga xamne ay nafiq lañ sun day ak mana julli ñi ne len ah ñun kay yeen nek lañ bëgg yeen nek lañ andal yeenent bi rek lañ gëm ak suñu borom li ngeen def lañ ñi def topando len sa lañ ñi def lepp bu ndello mana ci seen shaytané ya ويسا خلو الا سياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون ا نين دال يين ناني اندال خمغا ني جولي ني لاي نيك اي في جاخان لا رك لي في دار تيكي و دار نافق غوم كوكو نك مو غنا بون صاح ييفال نافق مرا سن بوم توكو تكو مت ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا لاي نا سي مالو ميو دغانا سي بوغات رك نون لا جانغي نيت اي سن توبا دار كو سرا سرا بو لير dal di dem muneko nak dimas fa yob dal lañ ko mujjé dégg waye nak waxon nañu dé nañu wér wi yeen mag ñepp na ngeen ci gattal seen tukki bu skenn sori waxon nañu lolu dimas bi muy teju da nangu ci ay bi yépp digi walé ak mom waye dañ nako ay man day joxon na ma ciabi jo xamné masna wax na buntu yépp mën nako tiji xolal lolu xam nga du ciabi kessé
0: Serigne Touba néna na ngay moytu bu baax xir gu ëpp ak bëgg lek ndax ñoy ndeyu safan yépp

للأربعة فأهلاو كل المامدي لمن يحسمنا

بلا رسالة لي أبدا بالمتهم نقابي يلا يا

יימום לומם. אללה יימום לומם.

محمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة والقراء وإني أحمد.

Serigne Touba neena man de dama wote ak nit ñu bax ñi fi neewon dembu ak barki dembu ndax ñom dañ da ñaan suñu borom mu may leen man nak sama borom damay may dara ba nopi door na ma ñaan ko lolit nuro nak lim wax ne maddal yal husna wa maddal zayat man li yaqulu haka khabla maddiyat.

serigne touba neena khassid ak jaawat ku ko mokal duñ la lacc bammel jesbu mawahibu ak muqaddimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku leen war ku ne te waccu leen danañ la cëppel ci aljana.

Nabeo!

ولا إله إلا الله ولا

الجوزات تروي كل من بالقرزات تروي والله داين الزوي التنزغي.

على النبي

0: ci ande sam buñ ko defal dimanche bi nek mbokk mi ni ci technique bi moy suñu dimbali tiam ak soxla la wara ak dina bi ñu sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam ñu ndokke len menen yoon di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan ñaan suñu borom boole ñu defal tawfiqul haji war may gëndi mi neex ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche bi wessu ñi ngi doon waxtaan ci khawaidul iman bal te moy ponk ngum yalla ni waxon ni khawaidul iman sita ponk ngum yalla juroom ben la bu len fatte ni no ngi ci tere bu ñi tuddé al akhdari nga xamni awal ma yajibu alal mukallafi tasqihu imanihi mom lañ tambalé won ñeul bénu yi jikk war ci mukallaf mo xamni ak julit la modi mu wëral ngëmam digëm ak boromam tabarak wa taala ci juroom ben yi nga xamni wares nako gëm ñu diko tudde khawaibul iman sita kon ki ngëm yalla juroom ben la al iman billahi haqqan wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khayrihi wa sharrihi juroom benni ponk ya ngok gem yalla gem ay malaikam gem ay tereem gem ay yanantam gem bis penci gem dogal bu neex ak bu naqari tom bi ci doon jëk waxtane moy al wajibatu fi haqqi laika hala yi nga xamni dafa war lu manam necessité la ci sun borom necessité la ci sun borom lo xamni mën ta ñak mukk ci borom bi ba tax borom bi di borom jilit bu nek war ko xam mag ñi daan ko tuddé hasruna wajibat ñaar fuk yi mën ta ñak hasruna wajibat ñaar fuk yi mën ta ñak diko mag ñi di jangale non lañ ko tuddé won mukallaf mu ne war na fexé ba xam ñaar fuk yoyu nga xam ni nécessité la yoyu waxtane won nañ ko dimanche passé kon tay fuñ tomb tay dañu bëgg waxtane yi nga xam ni moy al musta'ilu fi haqqi laa ta'ala al musta'ilu fi haqqi laa ta'ala yi nga xam ni yu négatif la xam nga yi jikkoona jang moy yu positif yi nak yu négatif la yi nga xam ni musta'il la nga xam ni wërta am ta du am yi nga xam ni yellu jaadul rafetul benn jaam fas ko digam ak boromam yellut jaadul rafetul menn mu kallaf mo xam ak bilig la mu fas ko digam ak boromam dafa jomb ci sun borom dafa jomb ci sun borom yoy moy yam moy contradictoire yi ñu waxtane won dimanche passé moy contradictoire ñaar fuk yi lañu waxtane won moy li walaf di tibbi ak safan safanu ñaar fuk yi lañu waxtane won yoy moy yi nga xamni mustahil la ci sunu borom rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna wa maulana bu ci jekk moy al adamu moy khayru mawjud moy ñi ni yalla amna ñi ngi ni yalla amul ab julit da wara fexé ba gëm ni yalla lu existé la ba mu gisé ko nan yalla amul mu daw xilu bakkanam sori ko mba mu jëm ko découvrirel liko yalla amna lolu motax sunu mag ni bind ay téré xam ngeen ni liñu tuddé ilmu kalam mi ngi bayyi ko ci ñi nga xamni dañ lan wéddi ni yalla amut al adam
1: yow ya wax injil ben bi gem nga ni yalla mawjud
0: yalla
1: mawjud yalla amna kon contradictoire yalla amna waroko gem waroko reconnaître waroko d'accord te moy al adam
0: moy yalla amut
1: ni nga xamne dañu xalat ni adina bi lu dajante rek la adina bi dafa ñew par hasard amul ben nissan amul ben organisation amul kenn ku ko bindi woni moy ñi gem ni yalla amut
0: al adam allasi yunafi al wujud
1: bone yalla amul rek kon dak nga amul yalla gi
0: tabarak wa taala
1: ñaarel ba moy liñuy tuddé al hudus moy nga ni yalla amna fu mu dalé amna fu mu yam lol moy al hudus yow ya xon légui ni yalla xidam la
0: yalla xidam la moy yalla mo fi nekkone ba fi dar nekul te jekki wul jekki am te lepp dana fi joggé mu def fi di exister mom rabbi yusuf tuwa jalla
1: lol la abdi wara gem legi bo gemé ni yalla hudus la yalla ku sosu la yalla amna fumu dalé yalla amna bisu ngenté ci boba seungum mankina ndar nga seungum yak nga seungum yow mi gem ni yalla amna fumu dalé
0: yalla amna fumu dalé yow mi ko gem dedet
1: bul nangu mukk ko rotal ci sa xol ni la yalla amna fumu tambalé yalla tambalé wul fenn yemul fenn te jekki wul jekki am te fi la nekkon naka jek mom yalla
0: mom yalla
1: lolou julit bi daf ko wara gem ni yalla amul fumu dalé wa yalla amul fumu yam ndax bo gemé ni yalla amna fumu dalé amna fumu yam kon gem nga ni yalla hudus la wa yalla al fanaa la
0: te al fanaa day dakonté ak al baqi ya wax legui ni yalla baqala
1: kon bokk na ci nga xamni ab julit won ko gem moy mu ñeug ni mu gem ni yalla dana massa effacer wu bokk moy al fanaa moy nga gem ni yalla dana massa effacer wu ni doom adama di nekk ba yagg mu xey xey effacer wu dem
0: ken dutu ko gisati
1: ni lool bu dal yalla yalla baqala yalla mom day continue di exister daiman abadan abadan abadan abadan kudul yalla nak di nga xey rek effacer wu di nga xey rek nga gëm ci sa xol ni radio senegal bu dakar limuy mëna taggé mëna taggé man na taggé ku nekk sof yalla lolou dang ko wara gëm yow bi gëm da nga wara gëm ni réseaux sociaux yi liñuy mëna taggé nga xamné rek da ngay xey ben way esté ci ben way bind ci souf rango ñuy touru bind ci souf inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sof yalla sof yalla seppi ci yalla tek fe ndax yalla mum al baqala kenn duko massa tagge bis bo digon ben way ndax do adama fitam ak ñak jomam man nako yobbe sax mu xey tagge yalla ni yalla den waye bu boba neel inna lillahi wa inna ilayhi waxo deug ngay tak ci yalla diw yalla du koy dé yalla du ma sa effacer da nañ ko wax ca tombe bu accé ci al maut al maut ñentelu tombe bi moy al mumasalatu
0: al mumasalatu
1: lil hawadis bu la kenn ma sa gemlo ci kaw suuf ni la amna ko niro ak yalla bu la ko kenn gemlo da bok ci am julit wara gem moy yalla niro wut ak kenn fenn len yalla niro wut ak kenn len fenn
0: rabbi sutu wa jall
1: laysa ka mislihi shay'un la alquran wa kudul yalla tabarak wa taala amna ko nurol li kulli shay'in qalaqna sawdaini yalla neena lepp lo gis père la ci bindi père man yalla binduma impère impère kenn kep la moy yalla kudul yalla do impère impère kenn kessa la moy Allah kudul yalla do impère bo digon adina bi di weur legi tay nga gis ku nuro ak seigne Modou Mbaye Thiam bani ko bokoy wo dako e bayfal thiam fek dey ne kulli sayyin khalaqna sawdaini rek la kudul yalla la wax do impère yalla kep moy impère yalla rek moy impère kudul yalla amna ko ni role ko yalla bindu ci sa khalima yeen ñaar ñeen bokk genn khalima ent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xani moy sayyidil awwalin wal akhirin ak taram buri ba lamuy rafet sun borom rabbi sitou jalla nirele nako khalima ibrahim alayhi salam lolou yalla sallallahu alaihi wasallam moko waxal bopam neena man dal gisumako gëna niru sen waji ent yalla ibrahim baba sahaba yi la doon waxal musuma gis ko gëna niru sen waji ent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam yalla dong kesse kep moy ku ni rewut ak kenn bisbula nit jaya bani la so serign ak yalla ni ro neko waxo deug neko waxo deug yalla ni rewut ak kenn yalla ni rewut ak kenn al mumasalatu li hawadis koku dafa jomb ci yalla mustahil la dafa jomb ci yalla laysa ka mislihi shay rabbi sitwa jalla jalaluhu juromel ba moy al iftikhar ila al mahalli al iftikhar da jombu ci yalla muy am soxla ci kenn mba ci len mba ci ñen rabbi sitwa jalla jomb na ci yalla muy am soxla ci kenn mba ci ñen mba ci len rabbi sitwa jalla kudul mom nak am nga soxla ci kenn mba ci ñen mba ci len kudul yalla am nga soxla ci len mba ci ñen mba ci kenn yalla kep kottu kesse moy ko xamni amul soxla ci kenn amul soxla ci ñen amul soxla ci len rabbi sitwa jalla jalaluhu aji wawul jëm ci kenn aji wawul jëm ci ñen aji wawul jëm ci dara lutax ya jangon ci sun bind bu jekk bani yalla moy kan moy al qiyam bi nafs ki manal bopam lepp yalla koko yalla donga wallahi rabbi sitwa jalla moy kenn ko xamni manal na bopam lepp koko yalla dong la kudul yalla amna lo manki lo xamni buñ la ko deful do ko am yalla kep moy ko xamni qiyam bi nafs manal na bopam lepp soxlaalul kenn dara te ñepp ko soxlaal kon ko deg mu ne la yalla mënu mo wona ñak yalla mënu mo wona ñak lu baax baax ne ko dedet ne ko yalla mën na la ñak du ko wañi dara ñent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam limi baax baax bu neexon yalla mën ko bind ci du wañi dara ci ngoram bi dara du tol ni dedew we al iftikhar yalla kep kesse moy ko xamni soxlaalul kenn dara te ñepp ko soxlaal juroom bennel ba moy tahaddud musta'il ci yalla dafa jomb ci yalla c'est impossible moy lu mënta nek tahaddud ci yalla muntane fi saatihi wa sifatihi wa afhal mo xam ci jëmum jeela mo xam ci ay jëfëm la mo xam ci aw melom la kenn fekku ci yalla kenn fekku ci jëmum yalla kenn fekku ci melom yi yalla kenn fekku ci ay jëfëm kenn yow mi nga xamni da nga bëgg gëm ni Touba dañu am seen yalla Tiwa won am seen yalla Kaolack am seen yalla musta'il la mën ta nek fa jombu yalla ay touba moy ju kawla yalla ay touba moy ju tibawon yalla ay kawla moy ju touba yalla ay tibawon moy ju touba tahadu yalla ay kawla xak bi ñu ni amul lo ko bëgg gëm lo wéddi ko motax sun borom weddil ko bopam weddil ko bopam bañ bëggé indi ñaari yalla yalla mu am doom muni muhammad waxal tontul ma qul huwallahu ahad allahu samad qul huwallahu ahad allahu samad man yalla tapatulillah tapatul bokuma kenn kenn bokut ak man bokuma kenn kenn bokut ak man kenn bokut ak man dara bokuma kenn dara kul waxal wallahu ahad ko ko ngeen di wutal mbokk ka wutali dom koku ta ken tous mom kep kep kesse tapati li ni kul huwallahu ahad

yalla gi dis am ambition dem ne seen ñaari ambition yi contradictoire musiba dal di am singa ñaari état rek buñ amé contradictoire luy xew wa kon ku tolni yalla nak nga xani mom adina bëpp mo koy contrôler bopam mu dabbir le monde entier mo koy contrôler bopam wala kana fi ima alatu ila allah la fasadata motax tahadud munta am ci yalla yalla samba mo yalla bacc ji rek jenn yalla ji samba amul yalla bopam bacc am yalla bop dedet jenn yalla ji yalla tuba moy ju kaw la dirom ñaarel bi moy al ajisu al ajis bëgg mbir mëno ko def jëm mbir mënta sot bëgg def mbir mëno ca dara koku musta'il la ci yalla dafa jomb ci yalla c'est impossible dafa jomb ci sun borom bëgg def dara lol doom adama rek lay dal doom adama moy jëg bëgg def dara lott ci def ko kudul yalla rabbi situ jalla bindef nga kudul yalla rek bindef nga yalla kep kesse kot moy ko xani mom lepp lu mu bëgg def ko nam ko bëgge ci waxtu wam ko bëgge te dara du ci manki al ajsu al munafi lil qudrati ya jangon ci sunu gannaaw ni qudratul ilahi amul fumu dalé amul fumu yam yalla katanam ak ciobarem di muy jëfé amul fumu dalé amul fumu yam da alquran neena inna allaha ala kulli shay'in qadir lo gis yalla man na inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla teriwul dara lo lay firi inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla teriwul dara kudul yalla na am nga lo tele kudul yalla am na lo tele yalla kep kesse moy ku telewul dara lolo tax yannabi sallallahu alaihi wasallam tera guddi al isra wal mihraj bim ne dem na Jerusalem joge fa dem sidratul muntaha jeli ci wat ci asman setu bo la xam ni ko beggona contre bu ko tiñal ni ko waw ngani yow dem na sidratul muntaha ni waw ni ko yeketil ma sa tank nday jor kol ko mu yeketti tank nday jor bi mu ni ko yeketil bu chamon bi te bul tek bu nday jor yonent ni ko kon ma daanu ne ko wa ko munta taxaw ci jawu ji ni meuna demé asman ni juroom yaar yaram sallallahu alaihi wasallam ko tufu ya dof man waxuma la man ma dem de dama ni la yalla yobuna ma te yalla mi ma lay wax nak inna allaha ala kulli shay'in qadir telewul dara waxuma la ma yobu sa bop waye yalla la la wax yalla mi telewul dara moma jël yobuma ma juroom ñaari asman rasuwar ma delu ci wat te yewo gulen kon inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla telewul dara yalla telewul dara man na lu ne yalla subhanahu wa ta'ala man na jaarale geuleem ci bën bënu pousso te du yok bën bën du wañi geuleem yalla man na jaarale geuleem ci bën bënu pousso te du yok bën bën du wañi geuleem al ajis du dal yalla lolou musta'il la gem dara man xana yalla mu dul nangal yalla kay man nako raayo la seugum tollu fofu rek ngay dikku nan xana yalla dal munu nangam ah ak kay yalla telewul dara luñu la man lepp la man telewul dara rabbi sitwa jalla da bokk ci julit bi li wara gem mu gem ni yalla telewul dara lotul ci dara coobaram rek lay dogale waye duñu manam lotul ci dara rabbi sitwa jalla lotul ci dara lotul ci dara yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam limuy tedd limuy bax bax bu neexon yalla sigontu bu nek mu bindu timiri jinni milliard yu gën muhammad sallallahu alaihi wasallam timiri jinni milliard yu gën muhammad su neexon sun borom man nako sigontu bu ne waye neena man nak ma bañ difumako man nako waye difumako muhammad la jël tek ci kaw ñepp difumako alayhi salatu wa salam al ajisu

0: إن الله على كل شيء قدير. يلا تليون دارا يلا تليون دارا رب يستوي يلا. القراءة إن ما بالد منتظر بيتسال بموعد النود. القراءة def dara reccuko kudul yalla man nga def dara reccuko yalla kep moy ko xamni musta'il la ci mom muy def dara diko reccu ndax mom dafa xam liñi tuddé mustaqbal xam al madi xam al adir futur présent passé lepp da ko xamono mom yalla motax du def dara recc ko kudul yalla nga xamni ñett yoy dajale woko mëno xam futur présent ak passé kudul yalla xamoko rabbi subhanahu wa ta'ala motax nit di def dara di ko recc yalla moy ko xamni mom xamna mustaqbal xamna hadir xamna madi rabbi subhanahu wa ta'ala xamna madi xam hadir xam mustaqbal li dara xewogul bam xewogul la ko xamone ba bi mo xewé xamnako li tiyaw ak li passé li ñewtu ak ségul lepp la xamando motax du def dara reccuko al qira'at li wududul afhal du dal yalla mukk def dara reccuko kudul yalla nak man nga def dara reccuko ni bu dembu don tay yalla kep kessé kott moy ko xamni du def dara reccuko du def dara reccuko léma diko misal do ngay ci ni len gis ngeen yo de yo ni mu touté ak ni mané loré di jox nit ci buru sama na dem ba fat ko bu gudé mu xañ lay nelaw way and ak lolu lepp yalla réccu nit lim doon bindé yo réccu wuko yalla réccu wut lim doon bindé yo yalla xamna ko waw réccu wuko dé réccu wuko dé kudul yalla nak li ñi tudde al qira'atu man la dal moy def dara reccuko ni bu dembu don tay wa bu dembu don tay ndax bu boba day dakkonti ak al irada te yow ya jang ca bindu bu jekk ba ni yalla moy ki nga xamni al iradatum waxtu ko sobe ci num ko sobe ca fam ko sobe al iradatum wata alquran ne fahalun lima yurid luko neex rek lay def mom kenn conditionewuko luko neex rek lay def fahalun lima yurid signature sun borom moy lolou fahalun lima yurid lila neex ak lila nakare ak lila metti ak lila metti muni mom da fahalun lima yurid non lay jeflante ciobarem luko sob rek luko sob rek luko sob rek duko sob rek rabbi situ jalla jalaluhu khalaqna wa maulana koku moy yalla koku moy yalla girom ñentelu tombu ci mustahilat yi nga xamni dafa jombu ci sunu borom rabbi situ jalla moy li ñi tudde al jahlu yalla tabaaraku ta'ala bi joom du jaawale du naax kudul yalla nak ñett yi man na la dal joom ba jaawale mba naax yalla kott kesse kep moy ko xamni du joom du jaawale du naax kudul yalla nak ñett yi man na la dal joom ba jaawale mba naax al jahlu du dal yalla mukk ñu jangon ci suñu bind ba ci gennaw moy lan yalla moy kan moy alim alim ku dara umpul ku dara umpul kulul yalla amna lolo ump yalla kep kesse moy alim moy ko xamni dara umpuko dara umpuko dara dara dara dara dara dara motax mom du joom du jaawale du nax kulul yalla nak man nga joom man nga jaawale man nga nax rabbi situ jalla jalaluhu mota alquran ni inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa yalla moy ko xamni dara dara dara esapi wuko asmani jurom yar ak suufi jurom yar ak li ci digeenti bi dara esapi wul yalla kulul yalla nak amna la esapé tudul yalla amna lula escapé rabbi sutu jalla jalaluhu yalla kep moy ko xamni dara escapé wu ko dara asamani jurom yar ak suuf jurom yar di ci digenté bek fudul fofu escapé wul yalla inna la la yakhfa ali shay'un fil ardi wala fis samaa manga ali imran rabbi sutu jalla mom dom kesse kot moy ko xamni dara escapé wu ko dara escapé wu ko subhanahu wa ta'ala moy ci dara isatu rabbi sutu jalla jalaluhu khalaqna wa maulana fukelu tombu ci tombu yi nga xamni musta'il ci sunu borom rabbi sutu jalla c'est impossible moy al maut jangon nañ ci gannaaw ni yalla moy al hayy nak al mautu al munafi lil ayat yalla moy ko xamne du fatu muk kudul yalla man nga xey deg radio dakar tagge ko sof yalla kudul yalla lum bax bis dana ñew nga xey deg radio dakar tagge ko mba bis nga xey gis nit nit ko mba ñu esthetiko ni inna lillahi wa inna ilayhi sof yalla yalla moy kan moy al hayy la yamut uy dundu te du fatu muk boko beugé gis xolal yalla ko existé te du effacer wu muk boko beugé gis xolal yalla lola tax yannabi bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé ni doxna am su bax sa amal nako njariñ mamam ju bax ja amal ko njariñ daan ko defandar ci yenn jaxé yi bam bëgg leena bayyi xel yalla da ko ni ko bos niko wa tawakkal ala al ayy allasi la yamut te nga bayyi xel ki fi dul jog ñaar ñi nga bayyi xel yag dañ fi jog sa soxna si dila taxaw ci alalam ba tax nga bayyi ko xel ha yag di fi jog de yagul dara ñu ni sayyiduna khadija dem na ah sa mam abou talib mo lay def andal ba tax nga bëgg wëru ci mom ah momit dafi jog de kon nak xam nga luma lay digël luma lay conseiller en tant que nit ak xaritam wala bok en tant que yalla kim japp ab xaritam ab soppem na mu ne ko wa tawakkal ala al hayy allasi la yamut yelal sa gannaaw nga wër ko ci man mi dul fatu wërul ci man mi dul fatu man yalla wa tawakkal ala al hayy allasi la yamut wa dañe bay wërul ci man mi fi dul jog waw keneen ku dul man dana fi massa jog kat wërul ci man mi fi dul jog rabbi sutu wa jalla no yalla rek ay yalla subhanahu wa ta'ala waw motax xam yalla neex xam yalla neex yalla xamna yalla ñu yalla xam lo yalla waw yalla rek ay yalla subhanahu wa ta'ala yalla rek ay yalla ko deg mu ne la dana la effacer ko deg mu wax la ko may ko tuti rek may ko tuti mom yalla do legi yalla effacer ko mom waw ndax yalla bu sampi ab sampam nga sempi mu sampatam sampam nga sempi dalay sempi bo nopi doga sam yalla buru diw reddum nga far muridatu reddum nga far dalay far bo nopi reddi ci sa kaw koku moy yalla dalay far bo nopi reddi ci sa kaw yalla sampu wayam nga sempi mu sampat wayam nga sempi dalay sempi yow ba pare nak sampu wayam mbokk mo bam ne Mustafa Mbaye Sam dama bëgg mu arrêté maniko hé ki nga faatu lu yag lu yag Mustafa Mbaye Sam di foloté di wër adina bi dama maniko waxuma la ko ci xam xamu batin dama xam ko yalla yalla ci bofum la xam moy kan yalla yalla lool rek lay bañi deg ci nopam yi dina effacer diw na effacer diw lool la yalla lay bañi deg ci nopam mom kuko def yalla dana la effacer bu nopi samp diw moma te kenn bi ci man dara koko yalla wa tawakkal ala al hayy allazi la yamut tam mom du fi djok tawakkal ala al hayy allazi la yamut lolo tax sayyidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya rabbi nga xamni sayyidil awwalin wal akhirin bayiko na fi dem dekkale ji ak boromam sahabatul kiram ñom ñi nga xamni yaakaaroon nañ ni muhammad du faatu mukk dal li jaxaso ñi di bisbisi di joy ñi seeni tank paralysé ñi xamatuñ fu ñu nek ñi naan ku neeti muhammad faatu na ma ray la abubakar mi xamone ni Abubakar mi xamone ni inna allaha hayyun la yamut mo jog regle solution bi mo jog regle ko xam nga lu mu wax bim joge taxaw dani man kana yahbudu muhammadan fa inna muhammada qad mata wa man kana ya'budu la fa inna la hayyun la yamut solution ba ngok Abubakar kero ndeysan mo regle solution bi mo joxe solution jara bi sallallahu alaihi wasallam genné adina te sahabatul kiram wéru won ci mom defini du fi jog mukk kéro bam fi jogé abubakar mi yalla xamal mo jog rek les problème bi mo ñew ni képp ko xamni da nga yaakaaron ni muhammad du fi jog ba tax nga jappé ko ni danaka mom ngay jam bay bo nga lem say kaake te dem teri muhammad dem na bo xamni nak yalla nga don jaamu and ak muhammad yalla du fi jog muhammad fi jog wa yalla jogu fi omar neena man dama ni tisax da mel melni man musuma xam dara omar neena bama digge waxe abubakar ji dama ni tisax melni musuma xam dara man kana ya'budu muhammad fa inna muhammad qad mata wa man kana ya'budu la fa inna la hayyun la yamut hayyun la yamut kokuma yalla hayyun la yamut kokuma yalla motax la nga fexeba def ci sa xol gem ni yalla du ma sa effacer wu gem ni kudul yalla do yalla yalla kep mo yalla rabbi sitwa jalla da konti wutak nangul nitu yalla bi da konti wutak top nitu yalla waji ma len wax legi nga xamni mo ne yon dama beggon dama begg turu mustafa mbay sam effacer wu ben xaritam wala tori bi ñew ni ma legi dañu beggon nga tuddu Mustafa Mbaye Sam mum diw mani deet man diw momuma de man yalla mom man jaamum yalla la diw momuma Mustafa Mbaye Sam la tuddu di jaamum yalla diw momuma kat beug nako sopp nako fonk nako respect nako warmal nako simeku na ci sama kaw waye mom man ak yalla mom kërëm lool la tontu talibem bob xumab talibem la xumab xaritam la bam ñewé fekk ma dima geey wax ma loolu ñima légui pour ñu pour ñu terminer affaire yi dal da ngay tudd rek Mustafa Mbayum diw mané ah Mustafa Mbayum diw man yalla mo mom bi yalla mo mom kat man kana yahbudu muhammad fa inna muhammada qad mata wa man kana yahbudu allah fa inna la hayyun la yamut kokuma yalla jurom manam fukel ba ak ben yi nga xamni mustahilat la ci sunu borom mustahil la lu jomb la c'est impossible ci sunu borom moy lan moy samam asamam moy lan moy tekh deg gu wagniku yoy benn lu ci dal yalla kudul yalla nak yi man na la dal tax mba deg gu wagniku da ngay gis ku juddu du andale ak deg gis ku juddu andale deg gu neex nestuti ñu dem deg gay wagniku bobu señ mudu mbay cham di wax ak mom da nan ko waxal ca kaw degguma lo wax de ci fekk señ mudu nga yuuxu ca kaw waye taxul mu deg ko lutax deg ga wagniku lolu kacet ci yalla yalla bokku ci yalla bokku ci yalla noppam bi mo gëna neex gëna sophistiqué lepp lu xel mëna xalaat ba dajalé ko deggu yalla mo gëna sophistiqué lool sayyidatuna aisha bajjan ben mom lay faral di woyé bajjan ben lutax ma diko woyé bajjan ben xam ngeen ni ñun ahlu mbayen ñongi bokku ci banu bakkar abou bakkar moy suñu mam bajjan ben momu dafa massa tok ci wetu yonent bi ali sallatu wassalam sus rek ci mom ndax soxnam la am genn jigen ju ñuy wax khawlatu bint sahlab am ak problème di gem ak borom kërëm muni na ñew ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam jambat ko ko ngir mu régler problème bi bajjen ben neena man xawma ko gëna neex nopp yalla lolu bajjen ben ko sédel suñu borom neena xawma ko gëna neex ay nopp yalla sayyidatuna aisha moko wax xawma ko gëna neex nopp yalla ñu ni ko lutax muni jigen biñ wax sahlaba khawlatu bint sahlab dafa ñew ci yaron sallallahu alaihi wasallam diko jambat borom kërëm diko man sama borom kër dama fassé té tourna sama biir ci mom bam jeex magatna patambalé ras mu xey fassé na yaron tiniko num la fassé mu niko dama niré lé ndayam yaron tiniko kon aram na la mu daw déli ci wat niko ah man awma fenen fuma jëm bi ndax sama biir yépp ci mom la ko tour magatna ma ngi tambalé ras mu niko way aram na la mu ngi ginaaw non la mom aram na lu sahla ba wax rek khawlatu bint sahla lu wax rek yaron tiniko aram na la yalla ni jibril kay dem waxal mak sama yonent bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñew ni khat sami allah khawla lati tujadiluka fi sawjiha wa tastaki ila allah wallahu yasma'u tahawarakuma inna allaha as-sami'un basir ma nga bu jadala sayyiduna aisha neena bi aya bi wacce lani yalla neexi nopp way ñu ko lutax muni man khawla limi wax ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ma ngi tok ci yonent bi te limi wax xawma ci dara deguma ci dara ndax wax ju soufey yalla nek juroom ñaarelu asaman diko deg mom xolofam nekkal yalla mom neena yalla nga ci juroom ñaarelu asaman yi mom di deg waxe xawla te man ma ngi sus rek ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam te deguma limi wax lan la inna la xolal batu sam'u bobu ñewna ci aya bi ñewna ci sar bi aya bi ñett yoon khat sami allah yalla degna yalla degna kon yalla dana deg khawla la ti tujadiluk waxi ndaw si nga xamni mi ngi ñew di wax di la jox nga wax diko delo fi saw jiha ci mbirum jeukeram di la ko jambat legi nak bayyi na la fi fek bi ndaw si khawla bi mu waxe yonent bi miraran pour mu régler problème bi yonent sallallahu alaihi wasallam jox ko ngant xam nga num def da delu keureum ni amna kenen ku fene ku dul muhammad xara ma wax ko ko dal di julli ñaar rakka tal loxam dis ko yalla wa tastaki ila llahi yalla man de dem na ci yonent bi li mo doona sama soxla moy sama borom keur fasena ma te sama bir yep ci mom la ko tour ah yonent neena ma bir mi mune su ko delo wat legi nak man bayyi na ko fa yow lay waxal legi en direct yow lay waxal direct wa tastaki ila llahi sun borom neena wallahu yasmahu ta wallahi yalla niko xawla na sa xol seet bi gis nga bi ngay wax ak muhammad mang leen di deg bi ngay wax ak muhammad bi ngeen def xewar yeen ñaar na mu niko mang leen di deg wallahu yasmahu tahawarukuma mang leen di deg ah yalla da ngay deg muni waaw inna la asmiun waye basirun may deg di gis inna la asmiun basirun damay deg di gis kudul yalla lu say nop neex neex bis dana ñew deg ga di wañiko bu say dom di wax ak yow mba say seut nga lan wax len ci kaw degguma li ngeen di wax degguma li ngeen di wax legi sax amna ben appareil sax bo xani mom lañ lay defaral bo xamni sax boko takke ci sa nopp pour mu remplir forayu ki wax ak yow ila akhirih yalla ne nak keccat ma ci man keccat ma ci man keccat ma ci keccat ma ci rabbi sit wa jalla jalaluhu naka nonu fukel ba ak ñaar fena bob moy fukel bi ak ben moy asaman kel ba ak ñaar moy al hamma moy li ñi tuddé gis bu naqari ñen ñi diko woyé gumba du dal yalla da bok ci mustahilat yi nga xamné dafa jombu c'est impossible ci yalla rabbi sitwa yalla moy bañ yu naqari gis bu naqari du dal yalla mukk du dal yalla mukk borom neena ci alquran inna allaha basirun bil ibadi man yalla ma ngi jakkar lok sama jamm luñ def ma ngoy gis inna la basirun bi ibadi motax sa ab jamm bu jaxle luñ wax wa fawidu amri inna ilallah inna la basirun bi ibadi sa mbir ñepp joxna ko yalla ndax yalla ngi jakkar lok man xam ngeen li cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu ba muy dem ci tundu jewal war fa dajje nasran bi te am ci ko xamni mi ngi bok ci armée bi te eumbal seigne touba ak laye bir daf doon jégué seigne touba nan ko ahmadou préparéwul lo am ci ñaan bay bo def ko ndax yaangi gëna jégué non bi te ku soxor la ku bon la waye sa bu waxe ba danel seigne touba tontu ko niko wa fawidu amri ila allah inna la basirun bi ibadi inna la basirun bil ibadi inna la basirun bil ibadi kon sun borom tabaaraku ta'ala katchet ko ci ak degum ak gisam dara du ci nakari dara reis wa jo xamni ay tok ba yag ku neexono gis la beug na pousseur mo la koy nasal pousseur reere bu ko xole gis ko ba di neex lol ñu dem ab dir ba di tambale nakari manatu la nas pousseur yemu ci mu dem ba lepp luko sori rek lay gis waye luko jégué dutu ko gis mu dem ba far nak wut ay mepp defal lu ay mepp kettet ci yalla yalla mom du mepp ak gisam du wañiku musta'il la ci mom dafa jombu c'est impossible kul yalla nak lolu man la dal man nga dem ba sa gis nakari bu mu jingi wut ay mepp wuti mepp ngir yokki ko sa gis ngir yok yalla nak subhanahu wa ta'ala mom basirun bil ibadi basirun bil ibadi naka nonu fukel ba ak ñet ñoon ci fukel ba ak ñaar ñoon ci fukel ba ak ñet e ba ak ñet momit moy lan al bakkam al bakkam di wax ba yag mënatu la wax nga xamni amatu lo saw sawtu kaddu kaddu mu ne kaccet yalla lolu musta'il la ci yalla dafa jomb ci yalla dafa jomb ci yalla ñu ni la yalla day wax ba yag ñaan la yalla kan wax ji da wañiku legi ndank lay wax buy wax boko bo deppul sa nopp ci gemmi bi do ko deg koku kudul yalla rek lay dal waye yalla lolou diko dal musta'il la ci mom dafa jomb ci sun borom dafa jomb ci sun borom keneen kudul yalla nak man nga dem sa kaddu di wañiku bo mu gi sax doto mana te wax nga xam legi da ngay bind rek ma ngay liyar da ngay bind ma ngay liyar waye katcha ci yalla neena won Sayyidina Musa ak Sayyidina Harun la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Eh, yow Musa, yak sa frère bi. Bu len tit, bu len ragal, ma ngi and ak yeen. Te man say nopp neexna. Fu dara yengu deg nako. Sab gisoko raw. Ma ngi len di deg, ma ngi len di gis. Yamuma ci and ak yeen dong, waye ma ngi len di deg, ma ngi len di gis. Asma'u wa ara. Asma'u wa ara. Rabbi sitou jalla. Kon borom bi tabarak wa taala mom rek moy yalla. Kenen kudul mom. La nga don rek nga don, waye yalla rek ay yalla. Rabbi sitou jalla. Rabbi sitou jalla. Kon fukki mbir yoyu ak ñet nga xamni moy contraire ñaar fukki mbir yele yene li ci dess yu mbam rek la budé ajis xam nga hajisu al ajisu ak ajisan ak lu melni alquran ak qira'atu yoyep jahilan ak al jahlu lu ci ne sifala ca benen baat bele rek motax mu dem ba nek ñaar fukku kon yoy mom moy yi nga xamni musta'illa jom na ci sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala jalaluhu khalaqna wa maulana rabbi subhanahu wa ta'ala jalaluhu khalaqna wa maulana yoy nga xamni mom musta'illa musta'illa ci sun borom amna yenen yo xamni ko xawi indi niñ ko te moy yi nga xamni dafa dagan rek ci mom yusuf aqilahi taala xeyna ci benen emission momine ñu def ko muy tombe bopam inshallah taala waye mustahilat yi nga xam dafa jomb ci sun borom rabbi sto jalla yele di yo xamni da war ci mom nga xamni mënta ñak ci mom ndax bu neewul ci mom du mëna doon borom ñu mëna doon borom yoy nak mom la borom lakh dañi ubbeni awaluma yajibu alal mukallafi tasbihu imanihi ñel benu li jëk war ci mukallaf moy ragné ragné lan moy ngum yalla ragné lan moy deug al iman billahi haqqan nga xamni da am yo xam dang ko wara gëm mu nek ci sa foi ak yo xamni ni waruloko gëm dang ko wara dégager leg legi nak ndaxass dana am digënté nit ñi ak ñi nga xamni ndax bu len fatani borom al akhdari mi ngi ci ngirum imam malik radiyallahu anhu motax sonuma ci di wax diu sangam ni la gisse al iman billahi diu sangam ni la gisse damay gattal rek ci wax kere bi borom ngir mu nek di ngirum imam malik julit bu gem yalla te doy loko dafa wara fexé ba worom xam xam yi liñ bind bayyi fi nga xamni lu ci bari cheikh ahmed bambara dilanu bindat nako buñu afé ci téréem yi yi ñu waxon fi dañ ko gis mu feñaat ci téréem yoyele da fexé ba julit bu nek tax dañ wax ni yajibu ala kulli muslimin wa muslima ma'rifatul umuri asasiyatu fi din al-islamiyya aw kama khala dafa war dafa jaadu ci julit bu goor ak julit bu jigen yu gem wala ñu xam lepp lo xamni tosanal diine ji la ci ñu war ko gem bu borom al-akhdarina awlu ma yajib ala al-mukallaf tasihu imanihi manon nañ rek yajibu alal mukallaf al iman billah waye muni tasihu imani tasihu imani wëral ko wëral ko adina bi ñu nek rek buñ la joxe xaaliss ci nga am ci 600 noy def da ngay dem leral diko ba xam fo la wala vrai la adina bi ñu nek ci buñ la joxe xaaliss nga am lo ci buté noy def da ngay dem ci ben machine laaj ko niko est-ce que xaaliss bi vrai ou non wa légui ngëm yalla nak mo sa ngëm gi nak mom ngëm gi gëna for xaaliss bi ndax ngëm gogou ci la yalla di sukkandiku téral la bu féké dalay téral ci la yalla di sukkandiku duma la bu féké dalay duma ci la yalla di sukkandiku ci ngëm gi ñi nga xamné dañuy philosophe philosophe lu naan yalla ku bari yermane la akay naam wax niñ deug waye limi bari bari yermane teewul sak na safara wo xamné kum ta sanni nga xam ni keri limi bari bari yermane teewu mu sak safara de safara wo xamné kum ta sanni nga xam ni keri lolu waxi philosophie rek la ak julli li yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam indi jangale ko bayiko fi fuqaw yi ñu diko jangalé diko jokk jëlaté mu ak ci ñun dañ ko wara gëstu ta xam ko te top ko waye bu fekké ni da nga jël internet def ko muy sa sëriñ man nga fa foré lu la sank ba faaw te do wañiko sa alal gi di ñëpp la ci doy sa alal gi di ñëpp la ci doy de amna ño xamni doy ñu la ci sa alal de ni nga xamé ni amna ño xamné doy ñu nak sa alal non nga wara fexé ba am ño xamné duñ la doy ci sa diiné waru ñu la doy ci sa diiné nak wax deug yalla amna ño xamné waru ñu la doy ci sa diiné bu la ko neexam manam alquranam bi neex bu mu la yobale alquranam bi neex bi bu mu la yobale yaronte sallallahu alaihi wasallam neena ñu won bisé gi ñew ci seen kanam tuti ngeen gis ay borom alquran yo xamné ño daqalem una amul way sen alquran ji wessuul sen put gogou de sen put gogou sen alquran ji wessuul sen put gogou yonent mo ñu ko waxon sallallahu alaihi wasallam rawati nak ñun senegalay mom buñu gisee ben way bu tok rek naan dakhala kharaja yahni c'est-à-dire ñu ni wa jango dama yalla ba leg leg ma tok ci télé yi wala radio di déglu yenn asatisé yi dama kuma dama wara réx kuma luma wara def kuma dama wara jaxlé kuma dama wara tit di dégg ñi wax yo xamni wayfal ko lol ñakal ko solo lol mu woor la ni ki mi ngi sank mbolo mo xamni kenn xamu ñu toll ndax ragal rek ku ko ni sa diiné ji da téng waaw da nga téng diiné lol do nga la ci ragal kat lol do nga lay jéma dawal diine ji boko téngalé gaay dañ lay daw nañ daw ku gis sa njariñ daw ko sa affaire la gis sa njariñ diko daw sa affaire la ngeen bal mu ila bëgg gëm lo ni la ila bëgg gëm lo ni la bon sa mèche yi sa graffage bi bon bo démé arabie saoudi ñola gëna mèche gën la et après arabie saoudi ñoom diine ji arabie saoudi momu ni diine ji yak ñoma ci yam yalla da leena digël la téra leen bu deugere bop lank baña ba yow lutax nga bëgg leena roy nga gis ko xamni mom day référé wu ci doomi diiw sangam doomi suñu diiw li nga may téré ni wa ahlu diiw ngoy def wa ahlu sant nangam ngoy def bu fekkone tane nangam pourtant ñom ñang et après ñom yalla da leen yoni ci ñun est ce que ñi sant may la yalla yoni ci wa senegal wala ñi sant mbacke yoni wu ci kenn ci ñom rawati na nak ña sos yoon woowa nak ñoña ne ci bop yo mom nga xamni ñu jibo ñu non ñu ragal yalla ngi non yow bu fekkene tane dañ la bo demé ndereem di seigne touba dafa defone keur go xamni xam nga ñu ko tuddi won barsa pour jigen ñi kana kay fala fofu la ray bi tiene keur jigen ñi bar sax la tudon lutax moy kenn du fa neeku dul ñom kenn du fa dugg ku dul ñom kenn du fa dem ku dul ñom waaw yow ki nga xamni mo sosi yoon wi li moy philosophe am li la doon dundu nga gis keneen ku bok ci mom di def contraire bi nga diko considérer ñak bop fa la mëna yam ndax yow yaakaroko ci sosi yoon wi nga yaakar te ki su yoss sosi yoon wi ni la daan doxale ni mo doon aw melom ni la wa kërëm melon wa do fexé melni wa kërëm wala ngay neena guuy dana jël xetax lolou kay wala fako wax da nga xam ndax waji ci xetax bi la bokkam bi dama jëlé la wa kër señ Touba ya waye soxna may monatu mbacké mbacké dim mi dong moso ko gisul ni ab rabal la rabal rabal ak nimu tangé rabal ab rabal ak nimu tangé mom lay mënoso mom nga gis ben way bu nefé nan la waw xol rek am solo man sama xol bi yini mu kenn lu bon dama bëgg nangam ni la mel yanabi sallallahu alayhi wasallam neena li ci xol mo feñ ci ciir li ci xol mo feñ ci ciir ben sahabi yi lako waxon bu ñew rek di julli di fa ci sikim bi di fa ci sikim yanabi sallallahu alayhi wasallam ya fulan ittaqil fi salatik ay way diw te nga ragal yalla ci sa julli gi mu julli ba selmal nek anta khulta taqwa hauna xana du yow ya waxon ne ragal yalla ci xol lay ne yonent ni ko nam mu ne ko sama xol bu ragal la yalla yonent ni ko wala khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka bu fekkon tane ragal yalla gi sa xol bi deug la ciir yi ñokay jëk defé ñokay jëk jëfé bu fekke ni ragal yalla nga ci sa xol sa ciir yi koy jëk defé bo de jigen do def bopum neen do mesu do gerafasu bo de goor do jox loxo jigen di do sa soxna ñu sama aram ci misal rek ñu nga nan soxna ñu sama aram rek ñu jaax ya ni mom ay philosophe philosophe rek la du leneen kuma philosophe philosophe lu waaw philosophe philosophe lu bu len ci kenn yobale bu len ci kenn nax bu len ci kenn nax len ci kenn nax bepp oustaz bo xamni gis ngeen ko mu tok ci radio yak tele nan khala law khala rasul ay soxnam ne daj ak bop ngeen mu nan digal na len ko tere na len ko mané bum la doy ci sa diine la wax ku mën tax xet li say soxna bañ bayyi meso grafasu mëno xet li kenen bo len ko tere ñu lank nga fasaleen ti wuti ñuko nangu nan tere na len ko ñu lank ño xam do legge wax na len conséquence ci ne après après bu fekkene dang koy deglu ak diko setan pour wetti koko nak mom dara newu ci ni jappé ko comme comédien yi rek wa nga jappé ko comme comédien yi rek ni wax ngay réa bo noppé jox faxasu dem su yoon waye bis bo jéme appliquer lim lay wax ci sa diiné ah bisuma la mbaw bisuma la mbaw bismillah yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxuma la ay soxnam de waye rek ci soxnam nga xamni sax du kilifa am ci sayir ni ndax yonentou mom moy kilifa ñepp waye damay joxe misal rek mom la yalla yoni moy asma bint abou bakkar grande sœuram la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam don denci waye gis na kérok bam joge kër bayam ñew set ci sœuram bobu ci kër yonentou bi sallallahu alayhi wasallam sol lo xamni murul awram murul ay ciirem bam ñewé bu jub yonent sallallahu alayhi wasallam dañi wël bir won ko gannaaw du moyu ne ko ya asma mu ne ko labbayk ya rasulullah ka sama kër gi dé sa sœur mo fi sey señu mala ko téré waye asma nga mu ne ko jigen bu tollo fi nga tollo awram waratu la feñ dé kéro la ko asma bayyi kéro lako asma bayyi man da ngeen bal mo wax deug yalla mom sama daara ji bu gamu gi joté mak jigen bu lu xam kuma seen nga def bofu nan ke man lé moore sa bop bi mba nga genn ma wote kay waye nak moor bop mba genn rek ngeen bal mo kuma seen nga yëkëti say sër mané waccel mba nga yalla fa nga joge waccel waaw da nga len di laye bir ngir yalla waye ni ci yalla rek ni tax bo amul buntu ci bir keur amul njariñ te jigen ni ñu bax lañ ko ci laye bir mu nanguko ah man de ñima ci sétlu jigen ni ñu bax lañ ko ci laye bir rek mu nanguko ko ci laye bir mu nanguko bu la nangul 100% dana la rousseau rousseau rousseau ba duko def daliko gis aw fuké amna soxna su bax suma mësona dekkal Dakar Nissan bu werdé commerçant la bu werdé luy dana ko jënd andil ma lu ne dana ko jënd ci ay rabitaay ma andil ma mané yaag may jox salal de té alal ji dama la ci wara fagul lu bax lu ben ma fagul la ci texé ma ngeegëlal yalla mané kon nak dama bëgg nga dimbali mo bul mésoti dimbali mo bul solal ci tuba yi tubaab di dox ak mom kessé ci mbéd mi sol tuba yi aramut waye sol ko bunu nak di watar watar ci mbéd mi la l'islam téré waye sol sa tuway tekke sa robbu wala tekke sa jallay bi wala sa nangam l'islam waxu ci dara l'islam téréwul jigen bu sol tuway ah kay sax dako ñaanal dako ñaanal ndax jigen buñ so non bu wordo ba nuppi wala bok day sol tuway ba nuppi wordo xam nga bo xolé sahabatul kiram li tax ñu daan sol tuway moy lan moy dañ daan war geleem te bo wordo yëkëti sa tank bëgg war geleem gi sa awra dana feñ ndax sir bi nga wordo legi nak ñu may leen ñuy sol tubey ba nga xamni buñu wordo buñu yëkëte seen tank seen awra du feñ kon jigen man na sol ab jokina wala leneen ba pare wordo tekke dox ci mbedd mi dara niwu ci nga xamni même bu doon dugg ci auto bu ngolé tankam bi ni awram du feñ dara du feñ dara du feñ waye nak sol tubay bi dang nak di watar ci mbedd ni lolou la ko l'islam téré ma di ko téré nak yu mel nonu bayiwuko 100% waye neubunuma ko ba gisatu neubunuma ko bayiwuko nak 100% won waye neubunuma ko neub ga bu yagone bu fekkone yag nañu dekk dana dem ba bako parce que neub gi du ci meuna dekk soxna su baxa bax la waaw su baxa bax la kon dal mu wok seigne modou tombe bobu lañ ñu won dañ ko waxtaan inshallah taala ba nga xamé ni moy suñu ñaarelu tombe ci awluma yi jibu alal mukallaf tasbihu iman amna li ñi tuddé li nga xamni momit mom lañuy tuddé manam yeju ci faqilahi taala yi nga xamni dafa dagan rek ci yalla bon su ko nexé def bu ko nexé bayyi ken force manam bu force ci mom dal du wajib ci mom waye nak mom moko waral bopam gis nga ba alquran di wax nan wa kana aql alayna nasrul mu'minin yalla dimbali bi ni waru ko waye moko waral bopam dafa am yo xani warul yalla waye yalla ko waral bopam moko jëlal bopam par décision warul ko bopam bo xeyna ñu waxtane lolu wa ila bu ñewé rek ak ci ag ci suma maarifatu nga xani mo top ci tasbihu iman kon nak seigne mo waxtan wa ngok ñu gattal ko fofu do nga yaangi nonu di julli takusan su ko defé ñu wara dem ci majalis bi di gëreem bu baax ak sante ak ndokkel wa isbu tarqiya waye la siyama serigne yusuf diop mang koy gëreem te diko ñaanal di ñaan suñu borom sam ko ci ar ko te bayyi ko ci taxaway bi nga xamni mom la taxawé isbu tarqiya te wutu fa Serigne Atou Diagne rahimahullah barki dembu ñu dajé ci julli geej gi fele ci Dakaro téré Serigne Touba yi nga xamni daf ko mollu dañ ko moll ñom wa isbu tarqiya ay qasida la ci xéti way yi nga xamni Serigne Touba dana ko way yépp mu jox ma ci ñetti téré nga xamni bok na ci ñim jëkka jox bi téré bi génné te tambalé guñ ko sax joxe waye bam ma gisé fofa rek da dal di yoni ndaw mu dem indi ci téré ñetti téré jox mako ben bi fan yit mang koy lire karamati khattu yedi ñi koy wax jazakallahu khairu jazaihi di ko ci ndokkel bu baaxa baax ndax bëgg lu baax ak bëgg mu tassaro ci en tant que borom xam xam buy gor gor ni di gëstu ci ñi xalé ay borom xam xam la man sama do borom xam xam man damay jëm rek ala kulli hal waye bayyi gimna bayyi xel ba joxnu ko
1: lol la ko
0: wax mané ko yalla dafa dogal boole len man ci sama bop ngir jëmi seigne touba mi ngeen di liggéey ak lula way mané wax kurel bu melni kurelu isbu tarqiya wallahi ñepp ko bëgg xana man ko am kay fi ne waye ñepp ko bëgg ñaari kurel yi waxna ko bataay ñaari kurel yi baye falisme isbu tarqiya ku nekk ko bëgg ku nekk ko bëgg ay jambar lañu ay jambar lañu yalla ni len yalla musul ci shaytané yalla ni len yalla musul ci ndok yalla ni len yalla a yalla nañ dajé ngeureumal cheikh ahmed bambara di allah ta'ala ni ngoy liggéey liggéey bu am solo ci tarixam yalla xamnako yalla xamnako danaka di buñ amul won dana day war lol ni ñi véhiculé message cheikh ahmed bamba ci monde bi ak moye yi nga xamni mo leen ko jox wala bok moye yi nga xamni mom lañu dajale ba am ko ah yombude kon ni ngi leen di wax jissa kam la waxeeri jissa yi lama waxon serigne atou rek lol la leen di waxat sax nopi degguma rek te ne ci li ngeen wara ne te jëmi yalla tax samba du fay demba du fay yalla ay fay samba du fay demba du fay yalla ay fay def dina yalla tax rek def dina yalla tax rek ma li wax deug yalla ma ngi len di sant ñom ren ji sax sama gambu gi bo gisee ma bol len ci community bi wax na len ko li len safo len rek tax safo len ndax man woti wu ma gambu ngir kuma indil alal wa man dama wote gambu ngir magal guddi rasulullah liggeere ko serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waye mbolen ñom ñooñu rawatina ki nga xamni moy serigne aliou cheikh xam ngeen ko nga xamni momit ko takko serigne youssou la final aliou cheikh ñaata at jarbaatu serigne atou diagne bu nek gambi ñu diko wax serigne khadim gay ba legi musuma ko gis waye ay ate ngi ni koor bu yone adiyam ismu tarxe da tay boole jenen adde ji ni mako yobul daari mustafa mbaysal magalu tuba bu ñewé bu yone adiyam ismu tarqiya da tay boole jenen adde moy cieb ak sukkar ni li nañ mako yobul daari mustafa mbaysal ay at musuma ko gis kim ko daan jaarale ci loxom bi señ ali sekk bobu final yu sekk momit ren la koy do gis kat ren bima demé ma bani nak li na mom jado tu wax deug yalla nangay mi at nit ki di la indil li dal ren mom faawu dana dem ba tegal ko sama bop sama beut ren la koy doga gis ren ci magalu ren yalla xamnako mom seyna li bi xani moy wasita bi digeunte par telephone rek budé seyn khadim mom musuma ko gis musuma yé danaka man na xam sax den ñaan lañu mësa digeunte lolu moy jëf du yalla tax kon yeen wa diaspora bi yeen tamit gërem na leen sant leen ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan di leen ndokkel ci seen taxaway deug la bari wu leen waye parparlo sori na len lol yal ni len yalla sam ndax bu ngeen don parparlo da ngeen def ni ñeneen ñi ci dess amna ño xamni dañuy parparlo moy diiw ko jur wala diiw juru ko wala doomi diiw wala dekk sangam la def yow li ngay xol moy ki li mu nek diko def te l'islam dongo tax moy liggeel l'islam nga ni xaarama wettu sa ñak duggal ci lolou moy jëf bi yalla tax waye sa bo ma joxe ndax mustafa mbay sam doomi diiw wala nga jox ma ndax Mustafa Mbaye Sam xaritou diiw ah bu yowmal xiyamé est ce que yalla du wax demal ci diiw moy mu fay la waye liñ ma jox yalla tax ak l'islam kay motax bari wu len waye ma ngi len di wax jasaakumullahu khairu jasaayihi amna mbokk mo xamni xawmako xuma amerique la nek xawmu fumne fan yi passé rek biñu déggé reportage bi mbokk mi ñu won def ci daara ji ci walu gamu gi ni daara ji di doxé yoyu bam ko gisee daf ma yone xaliss nima man kat sa daara ji ni muy doxé warna ci duggal sama loxo loli mako ci def ngir jëmmi señ touba batay xawmako mu doon batay ha ni jaak mu la waxe ni sayi jere ngeen def rek jere ngeen def yal nako yalla nango def ko ci seen téré jëf té bolé nako yol bi yowmal qiyam inshallah taala yalla bu ci setan am walu di len wax alhamdulillah rabbil alamin seigne modou ñu lay ndokel yow tamit ah ci sa taxaway mom jërëtu may wax ci mom dima len ko waxe wax deug yalla ci xel gi mu am ci man fonkel gi te yalla rek tax ya bo gisee émission bi aksi ba fi deugar bopam rek deugar bopam dafa deugar bop waye degg na lu ne ngir arrêté émission yi degg na lu ne pour ñu arrêté émission yi waye gis nga ko tay ñaata julité ci jariñ ñaata julit man wax degg yalla limay jot ci ay retour kenn xam nu mu toll ara kay man ma ragal di jaxaso yenn yi rek waye limay jot ay retour kenn xam nu mu toll waye comme adina dafa téré di man mo ma ragal rek waaw ragal rek waaw jere jef yalla nako yalla def sa téré jef waaw yalla nako yalla def sa téré jef wax deug yalla di bu don keneene ba tay mom dawna bu yag ndax bari na ño xamni fofu lañ dawe kat amna ño xamni dañ dan daw ñew dekk mo micro waye ba len ay nit waxe rek lañ dal di arrière ndank waaw legi xol li nga xam ci ay tiyaba ci ay jili seigne mor joxane daf ma mossa joylo mor joxane journaliste daf ma mossa joylo dafa ñew ci man nima ma ngi wat ci serigne touba ni xamewuma la njabotu serigne touba ji kéro dama joy muni ma ndax li nga nek dong ci la serigne touba njabotam gi nekko tanni ci man yalla ak serigne touba dong la bëgg nek ak lu la way mëna wax seigne mor joxane mu yel nako yalla sam Allah ko yalla sam taar ko te dimbali ko yepp dal bu ñu ko wax kon seigne modou ñu yamale fofu waxtaanu rek mbokkel leen ñaanal leen sakku fi ñaan di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lisi bi ni'mati tati musalihat man gërëm fatina ko man gërëm bu baax soxna ki nga xamni moy soxna soodu xumma mi nga xamni moy jité julli geej gi neysan mu woma invité wol ma ca mo taxam ma dem ca bon dañu solmal rek ñuma daal di wëñu ko wat ndax bo ma ngi worna jàngalé ci wat majalis bi fi ci daara ji motax ma ngi koy jéggul bu baax mom soxna soodu xumma ci ñaka def waxtaan wa fofa da xamul won sax waxtan dina fa am waye ko man ma xaar ko lolou mang koy deglu bu baax soxna ci soxna soxna ko ma jere jef ci sakam ndaw xeyr ci sayyi jere jef ko ma diko baax mom tamit mom ni nga xamé rek ci kéro bu mu déggé fokati gudd yoy ni won ci sama daara ji jappante nga ma jappante won ñom té la lacc sama numéro téléphone ba woma nima limay dégg ci yaw nak daal di ci wax yu bare ni bu fekkone lu xaalif def la ma ñew def ko légui ila akhir mo yalla nako yalla sam waye nak musuma xamni liggey bu toll ni mom yalla nako mom teug yalla mom jambar la lol ma sha Allah ndekete julli geejgi moko jite bon mbolo mudul mom dal tubarakallah mom dal soxna la so xamni dal ku mata ñaanal la yalla teñ ko te yan ko insha Allah mom soxna so do xuma yalla nako yalla sam ta ar ko te teñal ko yanam bobule wax deug yalla man de safona ma yegna ma falena ma ñu koy ndokkel bu baaxa baax motax bim mako yegale ni ma yexna la ko wax de maniko ak lu meuna xew rek dina ñew inshallah taala bamay ñew pass pass li ma moy siara ji ko ni koy siara ji soxna may mu yëngatu ci l'islam rek waye bama ñew wax deug la fa fekkit nak moy ak njambar ak taxawu ci liggey bobu ni ma suñu muntaha mom la ko denk wax deug yalla maté nako ma sha Allah ndax noné mu taxawé julli geej gi dal wala aji liggey gi sax la bokut ak ñaar rakka yi ñu liggey gi la taxaway bu rafet la ñu ko ci ñaanal yalla sam ko ta ar ko te may ko fonu guddu baye ko ci kanam njabotam tan dajje tek ngir mon serigne touba radiyallahu ta'ala bu ndax innamal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal khanitina wal khanitat ba aya ba jeex yalla fu mu tuddu goor gu exister ci am jom tuddu na fa jigen ju exister am jom yalla fu mu tuddu goor gu jambaré tuddu na fa jigen ju jambaré kon nak lolu nekul mustaqil ci yam bu tol non bu nepp nak réussir ko nenu ko réussir jerejeuf xuma jazakumullahu khairan jazaa.

0: jelewul ci ku fekke waye day sammu dinem sa suma binde wërna moy lu wër ci barab yu bari nakoy netali man nañu wër man nañu mel nu ne sa suma binde lolu moy gattal gi dag na ci waxi kudul serigne bi dara wala mu am xéeti netalin yu bari ma jël ba ca gëna gatt wallahu ta'ala a'lam serigne touba khadalahu law makhtar lo neena bula bakkan wowe jëmele ci lu bon na nga wuyu sunu borom ci wuyu bula banex wowe jëmele ci reer na nga wuyu sa borom ci njub bula aduna wowe jëmele ci wor na nga wuyu sa borom ci top bula shaytan wowe ci moy na nga wuyu sa borom ci jamu werna lol
1: as dan lay touba mon as dan lay touba mon
2: rabbi

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibey ñi ngi len di nuyu nuyo bi gëna tedd ci nuyo di nuyo bi l'islam di jital ci nuyo bi ak xiar bi serigne cheikh sidi muhtar mbake khalifa general kullu murid ci di ko ñaanal yalla sunu borom bi subhanahu wa ta'ala yagal ko fi lol ci mu and ak wër mom ak mbollem jabatuk serigne touba gi yep ak jabatuk ko l'islam gi yep mbokki julit yi mbokki talibey mbokki and ak ñun ci radio bi radio khassida online touba monde bi kaddu gi di bayiko ci touba milano studio serigne muntaha mbake mu cheikh mohamadou bassin mbake ginaa bi ñu leen nuyo siar leen bal leen ak ci leen ko bal ci rafet lol and bi nga xamne yeen koy and ak ñun jamono bu nekk ci radio khassida online touba monde bi rawat nak seen jotaay bi di khidmatul khadim nak di jotaay bu ñuy and ak yeen dimanche bu nekk liko tambalé fukki waxtu ak ñaar di midi ci diwanu Italie ak liko wor jamono yi muy deppo ak fukki waxtu ak ben di 11h ci diwanu Senegal ak liko wor ngeen di ci and ak seen bokkum talib Modou Assane Diaye mbokki tay nak ñuy amat lol mbekté ak contenté di sante yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala bimu ñu mayaté tal ak fekke ak wër bañu delu ci wat fi di addu ngeen di tewlu seen jotaay bi di khidmatul khadim nak niñ ci baxo and ak yeen rek di andi lu am solo ci ay waxtaan wala ñu andi lu am solo ci jaar jaar yi mak ñu bax ni wala ñu andi lu am solo ci ay soñné ak ndenkané yu nga xamné buñu ko tewlo rek danañu dolé pastef bu baax danañu dolé laxasay wanté danañu dolé fatali ndigalé serigne touba cheikh mat bamba kharim do sol ak yoon mi nga xamné xal nako xalal ko mbolé mbokki julit ak mbokki talib yépp ngir ñu jaar ci mëna dem ci sunu borom subhanahu wa ta'ala tay nak ñuy amati lool mbékté contenté di fasgéné andati ak ñi nga xamné baxo nañu and ak ñom mudi wa karamatu khatiyat di kureeri khassidi yi nga xamanteni ni bol niñ seen bop tuñku ci karamatu khatiyat yi jital serigne modou fall khassida at mu nek nak mu magal touba dessé wèr ñu nek diko wadjal ci keur serigne touba cheikh ahmad bamba khadim rasoul gi yakarlo ak juma ji guddig a juma gu nek ñu dalal kenn ci borom xam xam yi fasgéné waxtaan ak mom ci khassida yu teddi wanti fasgéné waxtane ak mom ci tombe yu am solo yu nga xamné yu jara waxtane la yu am solo la ren nak karamatu khatiyat yi am aw yoon mu am solo bu nga xamné jël nañ ko gën ko rek doli ci liggey bi modi jël khasside gi nga xamne modi nuru daray ni fasgene ko waxtani mu melni nak dañ ko xaj ay xaj bu jekki bi nak tay kiñ ci fasgene andal modi serigne khadim jaay tasawuf mu jël ci walam inshallah niki guddii aduma giñu jëm inshallah dinañ ci andat ak ñeneen ci borom xam xam ñoomit ñu jël ci seen wallu ngir fasgene ko faram fatte fasgene ko leral ngir mbokki juliti ak mbokki talib yeb manatu gëna dolle jarign bu baaxa baax ci khasside gog nga xamne modi nuru daray ni kon mbokki duñu guddal dañuy daldi nak jëbël kaddu gi ki nga xamne modi serigne modou fall khasside mu ubbi jotaay bi leral mbokki ni waxtaan yu nara deme ak nim nara teddi ginaaw lool nak ñu jox kaddu gi ki nga xamne modi serigne khadim jaay tasawuf mu dugg ak ñun ci waxtaan bi ki khasside gu tedd gu mag gu am solo gi lool machallah di nooru dara ni kon serigne modou fall khasside bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'udhu bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamasati sayatin waansi bi karabbi an yahduruni bokki julli di assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñongi len di nuyu te di len siyaré te di len balu haq te di len bal di ñaan ci baxup serign bi cheikh sidi muhtar mbak yalla na fi yag lool te and ak wër ba yeneem ci serign bi mu matalé ko tañu and ko ak mom di ñaan ci serign bi tam tawfiixi serign bi yalla na waccu ci sunu kaw te sey ci sunu dereet ak ci sunu ñaq tam rogalat ba ci sunu setat barkib khasside yi ñongi leen di jéggelu bu baax ci li nga xamni wésu nañ ko lepp te ñaan ci señ touba yi nak li ci sunu kanam lepp yalla na depp ngeerumum ñu delu wat bu baax di len nuyole wat ak serigne khadim ndjay tassawuf diko ñaanal momit ak yag ak wër ak ngeerumul serigne touba lu sax dak barke cheikh ibrahim fall ñu ngi koy sant bu baax ci teewayam ak bokk gi nga xamni bokk na ci bokk ak ndox ñun liggey bi te saafu ñu tolle fi mu ñew and ko ak ñun ba liggey bi egg ci gën ga rafeté anem lolo waral tay ji mu téwaat fi ci waccay yi nga xamni dañ koy def jëme ko ci magal gi ren nak ñu tan khasside ak nuru daré ni muy khasside go xamni khasside gu fess del ak ngeenel la ngeenel yo xamni serigne bi moko waxal bopam ci bir khasside gi serigne khadim dana ci ñew ak ñun waye khasside la go xamni nangona ci mbokum talibi mo xamni ci lamiñ serigne abdul khadir lako degge mu wax ni sababu talif khasside nuru dareeni serigne bi dafa amone yene mbollem limu bindu mu diko jang ak jotom mayu koko mu talif khasside gi son borom wan ko ci ay may yo xamne japon na ni amuko neena mu yemi ci lol son borom nak ne ko nak ma sante mu wo jeuri ñam juñu wax cheikh ibrahim fati mu ñew moniko ndax dayu wurus amna moniko gisagumako day mbak moni su amone rek ci lay bind khasside gi moy khasside ahmadou mokhniyan neena bi mu tarifé khasside gi bam yegi tam sun borom ne ko defal na la daraje khasside ahmadou mokhniyan wenn beuyitam wu nek taxaw na taxaway nur darini lolo nak du ko serigne touba waxe wax je siwu doy kap ndiarem magni nak am ci xirtangi go xamni munuñu ñew boole khasside genn khasside guddeek beccëk ahmadou mokhniyan rek lañu jang ñi diko bind di ko tak ñi diko bind di nan ñi diko bind di sango serigne bi daane nak nañ ko boole nur day ndax ben lañ munuñu takaliko lolo mo waral daal nak nañ koy boole daal di wo jeewriñum ji ñi wax mam cheikh anta mu ñew mu ne ko khasside gi sa bo xeyete nang ko jang mam cheikh anta xol khasside gi daane ko ay mbak li da bari mu ne ko kon nak nga ut ko la koy jangal daan ne khasside nga ko xamni amul lu mënul aduna ka lakhirah mamam cheikh anta daal di wax ni nak kep ko xamni xey nga jangal ko khasside nur daareni da la jox junni mu jeuker mam cheikh anta fi del ak jangati nur daareni ndax junni bi mu jitam keur gi melni aljana sama jeurign ci khasside yi ci mom wax ne ma dafa mujj dañuy tek ndab lo xamni sos ay ndab yo xamni sos rek lay doon waye dañuy tek ndoxum neen tek ndab lo xamni sax faran lay def tek leneen ndab lo xamni sikki lay def buñu lekke ci sos yi ba nopi laal ci ndoxum neen mi laal ci sax faran bi diiw laal ci sikki bi diiw lola nak dem ba ndjeerem jep fex del non ak xewal señ woon mam cheikh ante mu ñew mu ne ko cheikh da ngay dem aljana xatta faato gu len mu ne ko am bakkat ya wax ni amul lu mënul aduna ak alakhirah mu ne kon ma teel len ko bu ëlëk wax nañ ni ma teel len ko ji ëlëk joji ab biir bu gatt la fi señ bi defaat ñew Touba yef yi nak tar go xamni met na lool mag ñepp am ci jaaxle ba waxtaan ci ñu wax ni nañu wo señ Moussa ka mu defal len khasside ak tawassul ci serigne Touba motax serigne Moussa ki bimu ñewé ba ci biir mo ne ko libé ak ci keke saxfaran lañ da diwo muy wala ngaan ñi xelli kopp yi de nan auto yi corne xarnu bi nenaama sabab bi loolu moko waral kon nak melni ni bi serigne Saliou ñewé tam yoron mbolem cey bi nga xamni moy cey bi ngeeneli khasside yépp mu ubbi waat nak mangasin yoy wacce wat na xewel yoy muy soti ko ba ndaw ñi kenn ku ci nek mana tok jangam nur dayne ci dir bu gatt ñi diko mana tari kon xewel yoy di del ci wat ci kaw suuf buñu tolle fi nak tay ji khasside gi nek khasside gu yaatu ay ngeenel bari lol ay tedd nga señ khadim wëre ñew tay ji tambale ñu liggey bi dañ na ci waxtane ñetti témir beuyit ak ñeen fuk ak juroom bi ñu jëm tombek la 21 serigne makhtar fay nur darini war fe ñew momit waxtaan ci ñetti témir beuyit ak ñeen fuk ak juroom ben ba ca topat serigne habo mbacke mafatiwul bisri momit wara del ci wat fi waxtane ci momit lu toll ci nonu ci ay beuyit tambale ci beuyitu juroom ben témir ak juroom ñett fuk ak juroom ñaar ba ca topat serigne mor mbacke xam sa diine wara tambale ci momit ci yalla ya rahman ya rahim malik ya quddus ya mukrim ya tombe jooni beuyit ak ñaar fuk ak juroom ñaar mo wara motali khasside gi mo wara res ahmadou mokhniyan ak ya sayidi lolou buñ aggé ca gamu ga lañ koy motali ñoo ngi ñaan Serigne Touba mu defal ñu tawfiix bopam ta yaatal ñu liggéey bi ta nangul ñuko ba seytane bañ ci am wenn yoon te lepp di ngeerum ñu defaat ko addiyo mu delu wat ci mom barakat Cheikhuna Ahmadul Khadim ñoo ngi sant bu baax tay jéggul wat bu baax di dalalat Serigne Khadim diko ñaanal ak yag ak guwer ba liggéey bi muy liggéey Serigne Touba Serigne Touba depp ko katan waye nak tim koku waame wu xewal bo xamne da koy soti rek ba kero ñu yol buftu bi mu doli wat ko nak te lepp de di Serigne Touba ñoo ngi koy sant bu baax ndax ande bi lepp deug la te Serigne Touba rek ko tax diko ñaanal mu yag fi lolte wet di sakku ci yeenitam ngeen gën ko ñaanal ndax liggéey ay kon lu Serigne Touba la ndax limi def ci Serigne Touba lay tambalé ci reyam kon nak ñu ngi koy dalal bu baax ci pak bu sel bi ak guddigu sel gi nga xamni manes na wax ni Serigne Touba nangul nañu liggéey bi ndax nooru daari ni lañuy waxtane tay ji mu també ak bisub Serigne bu mag bi kon Serigne Touba nangul nañu liggéey bi kon nak lu way bëgg ci nako ñaan te jital ci Cheikh Sidi Mokhtar mu yag fi lol te and ko guer ñi ngi sant bu baax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: bismillah a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli was salatu was salamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa khairi khadimihi wa sallim bokk julit yi bokk daaira bi ñi ngi len di nuyu bu baax len sant di len geureum ci seen liggey bu rafet bu andak positif ak yitewu ak bëgg lu baax ak ko sax gi nga xamni yeen ngoy def sa bu ne ñu di len ci ndokkel bu baax diko def ci guddi gi gëna tedd ci guddi yëpp muy guddi aljuma diko defé ci pak bi gën pak yépp muy pak Touba fi ngeen koy defé di kër Serigne Touba tek ci ndax dëkk bi kër Serigne Touba ndax Touba lañu wax Touba borom Touba moko mom motax ñuy wax borom Touba wayé buñ daggé lu toll ni daal né kërëma wutal luñ ko fi fu mu yam wayé ab xamé ko kay rek la ndax muñta ñak waye dekk bi mom lepp keur Serigne Touba rek su ko defé nak yitté ji ngén am ba tax li ngén di def ngén ñew di wétalé keur gi ci lool lañ leen di ñëk ndokkel ñaan ci hit borom guddi gi nga xamné liggéey bi ngén def lepp ci mom ngén ko joyal yalla nako yalla barkel té nang ko té dencal leen ko fo xamné fi yaqdu fa ag rafet nañ ci ndortu sax ndax lepp lo momali Serigne Touba dara du ko yak ndax yalla lak na mbiram Serigne Touba lak go xamne gi lepp lo ne li de dama koy jëf ngir Serigne Touba def ko muy liggey Serigne Touba rek lu yak du ci tabbi liggey bi nak day liggey bu reuy ñu diko tambuli te xam ngeen ne guddi gi di tombek magalu Serigne Cheikh Mamadou Mustapha guddigi di guddigi aljuma tek ci melni ci Muharram bi nu koy defé di 1436 lori mbekté la mom reey waye li ci gëna doon mbekté hit moy tambuli waxtaan ci magaluk 1436 wajtay ubbe ko xasse deug nuru dareeni man day wax deug biñ ma joxe tombe waxtan wi ni nañ geussu ci nuru dareeni wax deug beguma ci dama ci am jaxare ndax dencub mak ak kaggu mak ko xamne ki ab duñ ko xamne da nga gatt lol lo xamne garab jotuko ron jotuko amul benn bant buñ ko meuna yoto ba jot ko buñ la ci bëgge def lo dara wala ñu wax lo la ci dara day daal di doy war loolu mo cey njaqare gën ci am waye nak dañ ci wax waye waxuñ ko dañ ci jangat waye janguñ ko dañ ci waxtaan waye waxtane wuñ ko manam munuñu pek ba waxtane ko lañ ci djublu waye dañ ci wax rek lu tollok liñ ci mëna jariñu su ko defé nak di ubbik téré bi hit nga xamné li serigne modou fall wax khasaid ci taarif bi doyna seuk walif ñi waxati lene ndax wax bu xasse joge ci doomi serigne touba ñu la serigne doomi serigne touba de wax na ne ka net li neena mo degg ne yakara na day daldi doy seuk kon sababu talifu khasside gi lo rek la khasside nak ay mbind la mo xamne dundub serigne bi yeb ci lool lako def nga xamne ay way la terid nuru daraini ay way la yo xamne da ko def ci ben bahru bahru moy ben nat bo xamne da ko ci nat bobu nak rajas la ndax bari na am bindam mom def lol ci bahru bobu la ko liggey ndax borom xam xam yi dañuy def buñ bëgge def ay wax ta bëgg wax ja neex lol dañ koy pécé pécé bobu nak nga xamne day am ay yo xamne day jiyek ak di wacc ak di talli lolo mom lañu nat nat ba dal di koy farale len ci geej yoyu nga xamne suñ ko mané tuddé nonu muy bahru way kat ba way ci ne fi abhril arjas bahrun yashalu aw yashulu mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun non la ko teggé nga xamne boné sahula muy khasida bi yashulu bone yashalu li sha'ir motax ñu tuddé ko himaru shu'ara ñu ni dal way kat yi bëgg way lepp xétu bahru bi dafa neexa waye waye bu fekké né nak ci sëriñ bi la mom man gis gis bobu duma ko ci am lima ci gis moy sëriñ bi ci asali bi nga xamné ulama yi shu'ara yi dañ koy tëggé manam ci xéti fanni fan yi nga xamne ñi bind dañ koy bind rawati na ñi way mom da ca bok bi mu upp lu mi jëfëndiko moy xamlé xamlé nga xamne uslub ilmi moy lakku wala waxinu xam xam waye amut benen gharab manam amut benen xemem teef ci limi bind ginnaw xam nañ ñun ñepp ne ndigalul yalla la ci am ba nopit yalla jox ko ay jumtukaay yum ko defey yuma seuk kon su boba day daal di melni lolou moy geun epp doole ci liñuy wax ne mom kat da ko don defey ci fannu xamle kan la don xamle muy muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wessul lolou kep ligeyam bepp lu rek la dundum gep lu rek la fek na yit da ca roy sunu borom rek ndax sunu borom mom mo ñeuk xamle yonent bi son na ci lol ngir nit ñi xam ko bam namme ñu xam ko da ko jubal def jikko ju rafet ku bëggate am jikko ju rafet roy ko ci mom momé def ko mu bëgg jaamu yalla bëgg lu baax di sikaraka wër ni ngeen def ni tay moy sikkar di wër yonenti be ko ñëk def motax wajadaka dalan fahada jojé lo rek ko waral dama la fekkon ngay lambutu ak reer waye du reer go xamné reer gu tepperal dedet dalun bil anwar rek moy ku bëgg lu baax di lambutu lu baax xéti ni ni wayé nak nga xamne dafa am ñaari fan muy xam batu arab xam tegalin wu rafet am khalat bu rafet xamit jamono ji nga xamne mom ngay waxe lolou lañ tuddé uslub uslub nak ci ku dégg arab day laaj nit ku dégg arab xam nahwu muy grammaire ba nopit xam ilmul khafiya xam khafiya muy ilmul arud muy xam nuñuy garale away xamit way nimi mujjuntal ak way bu weso lola nga dem ci xam xamu ilmul bayan muy balaxa eumbulen yoy ñi bayan ak badia ak mantex muy ki de nim waxe waxel wu neex wi mana yu bari baat yu neex yi nga xamne ak teunk leg leg muy teunk leg leg muy duufal ni ijazak itnabak yu mel nonu leg legit
3: muy def mukhabala leg leg muy insa leg leg muy ikhbar yoy yep ay xéti wayin la borom natukaay ñoko genn xam xam bobu ñu tuddé ko almul bayan ñu né diw de degg na balaxa mom serigne bi nak mu tek ci yenen yu bari yu rafetal lamiñam rafetal mbindinam muy fasaha gi ko sunu borom joxon waye jox gim ko joxonit leruk lamiñu arab ndax nusi ali nurul lisan wal kitab asmana khidmati lada ahli alkitab neena bama joge di liggey rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunu borom dafa nocci leruk arab dadi makoy jox kon ndeke lim don talif lepp ci anam gogol ko talife suñ xolé hit ku rafet mbindin la ci walu yoyu ndax lepp luñuy xol ci ne ki di rafet na numi waye amna ci bir di waxinu serign bi rawati na nak jinas yu rafet ak niñ tuddé alfas yu rafet ak tarkib ak huruful hijaa yoy jek yi mi def ak manam yu jotale yi yoy yep gis nañ ne dana ko faral di jëfëndiko mom serign bi ci way ci mbind gis nañ ne hit ñi nga xamne dañuy def neena uslubul ilm nak dafa gëna nek ahdaul azalib mantiq ci mantiq as-salim wal fikrul mustaqim neena waxinu mucc ayib xalaat yu jub te ko ni señ bi ku ne xamna ne suñ duggé di wax mana sababu lutax mu fim aggon ba tax muy talif khasida bi da nga ci gis ne baat bobu ñu wax ne wal fikrul mustaqim te ñing ko xam ci ihdina siratul mustaqim da nga gis ne loola bokk na ci sabab yi tax te ginnaw su araw yi ñoo bind wax ne nit ki leg leg dana ag fofu ci bu jëfëndiko uslub bobu nga xam ne yu khatibul aql day waxante ak xel day waxante ak xel diko wayunajil fikr di deeyale ak xalaat motax bu nit di jang mbindum seigne touba xelam day nacc bo yagge jax don jankatu khassida rek da ngay daldi tambule xam lu bare bare bare ta fek ken du lako xamal lolou mokoy jur ci nit ki ndax fim ko defé wa yashru haqa'iq al ilmiya ba nopi nak muy leral nak deug deug haqiqa yi xam xam yu bari xam xam yoyu nak moy xam xam yi embe ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam su ko defé nak kon lolou moy xetu fanni liggey serigne bi neexu khassidam rafet mbindam ci walu zahir la amma walu batin bi mom ñun ñep xam nañ ne ab liggey la bu warlu bo xamne yalla mako wax ne ko de ko def ndax daf ko defal lutax li tax mu liggeyel yalla te amul ñen ñuko jappale te lim bëgg def ci yoonu yalla yep mu def ko te yalla boole won ko ak ñi gëna bon ci aduna muy tubab yi lolal liko sabab mu doylo am mbolo doylo jël jëmum ji rek doylo walif mbolo yalla daf ko ko jox mu def ko ci khalimbam nga xamne kon khalimbam jihad la ak jaayante ta defina ne buñ duggé ci biir khassida gi da ngeen ci fekk lolu mu waxal ko bopam agut sax nak wessu nahit nak ci abiyat yi nga xamne mom lañ jago geustu nun waye ci kanam la ko wax waye mëno wax lolu te do dem ci kanam ndax fa ngay xamé lu sabab khassida gi fala la koy leralé deug deug ndax Seigne Touba mom fim jëm dafa leer tayit du neub du naxé du ndax ci ndawit mom leppum dafa leer nañ suñ xolé nak da nañ gis né ci walu geustu lañ koy tek ci liñ ci xamé ko neew waye lu bare bare bare la suñ ko don def dong bañ ci leral benn beuy day daal doy seuk muy bokku na ci biim démé ba ag fi Seigne Modou Fall don wax ag ci Yalla fo xamné benn doom adama musufa ag am ci Yalla lo xamne kenn musuko am Yalla andek Serigne Touba andin wo xamne kenn musuko andek ben jamam Serigne Touba hit amut len lum ko amel mom sunu borom ludul nak fasiyene ko sante donc ndax boba liñ tuddé nan yiw muy lu bax boba dajale ni Serigne Touba ak yiw aduna manam ja'ala niyyatahu ka fi'li salihin sunu borom dafa dem bani Seigne Touba sa yene de mok jeufi salihin ye bok te ku xam salih lu mel manam kenn yonent sax bala bax faw mu am salahiya ñepp ku ne ci aduna dang ko am ku bax rek am nga ko te kenn munta am lenen ku am lenen te amu salahiya manki nga kon mom moy al a'am wal akhas bu ko defé nak wa jamaa baynahu bayna kulli khair ag ba ci nak ne ko xam nga yiwu aduna mu ne ko mu ne ko bolé na la ak yiwu teranga yiwu aduna ak yiwu al-akhirah yakarane bu ñaar yoyu kep buñ ci amone dana doy seuk sante yalla moy def na sa yene mel yene gaay bax yi bolé na la ak yiwu te dotu len taggo dem na hit ba ag ci bolé na la ahlul khufri manam ñi nga xamni dañ leena jéggel ba nopi señtu ba neena ag na ci yalla ag na ak man ba ne dootuma la boole nit ko xamne dama koy top bakkar nga xamne nit ñun jéggel ñepp sama ñun ñepp ñun yalla da leen di jéggel seen bakkar nga xamne mi ngi melni ay mat ak alla man na tak lol waye lu sa waro bari bo ci soti ndox mu sedd non la seen mbir deme ku ci def lu nuru lu def wuti sa so jangi khassida wala nga daali tambule beug xalat señ wala nga beug bax rek day daal di melni luñ soti ndox da ngay daal di jup te ku ne xamna ni yalla neena nopi na ngir jéggel képp kuma togn ci te señ Touba jéggulul na ñeuk yalla diko jox ndigal li loolu ci bir khassida gi la ko wax ñaaril bayit ñettel wala ñentel ba muy mubayaatu bil qalam dafa jaayante won ak suñu borom ci xalim ak bopam loolu muy ñentel bi benen bi ci resit juromel bi moy mukatabatu sheikhul khadim wala kitabatu sheikhul khadim muy mbindum serigne touba kana yahya sa manafi'a ad-dareen dafa dem ba eumbu njariñu adina ak njariñu al-akhirah ba ag ci njariñ lolu beggul fiko yalla tek ak liko yalla jox mu am ko ben talibe diko ñak te fek mo koy xagn serigne bi beug waxuma la jëlalena talibe bopam waye kep ku yalla dogal nga mana jang waye jëlalena mana jang waye lim bindal bopam ba sunu borom nang ko ma nga man ko xol kep way xana nak nit lum yambar wara mana xol binum serigne touba sunu borom ag na ci ba serigne touba defal na yalla def go xamne bindum mum bindal bopam ci tok ci xalim ak bopam ci xelam bopam ci xalat ak bopam fekk ne sa bu koy def yalla nga ubbi digeunte mulk ak malakut ak fi ci lawhul mahfuz nga xamne fa la mbiri sunu borom ya day yem mbir ya tambule fofu jëm ci jamm ni digeunte bobu ubbi nako mu def ak leer malaaka yi di dem ak dik di jël araf wu mu bind ni yobbu ko sunu borom pesse ko nat ba wax ko ci lam ko cey fay nga xamne non la bindi khasida ba baat bi nga xol ko way wi daanu ñu xol ko lum ci am ba ag ci khasida gi soga ag bu khasida ga agge nak yalla diselutu ko dar lu passifu nit ki rek nak lu mbeug ci khasida gi am ko ci nuru daray ni nak dafa mel noné da melni lolu rek moy lim teunkon fofu ci waxne ag na ci ba dal bim liggey khasida gi ba nopi muy njariñul aduna la ak al-akhirah muy nuru daray ni day leral barzakh muy bu nit ki bu faato leral euleuk yowmal qiyam yakarna nak ku nek ci aduna gi yor sa lamp di nit fa nga jëm dang ko xam fa nga tek sa tank dana yom nuru daray day mel lamp bu nek ci loxol nit ki nga xamne dafa am fum jëm mu lendeum mu bëgg fa dem ah yakarna ne nak kon legi jumtu kay bu mel nu ku kam doto amati jaxle kon lolu moy nuru daray benen bi ci dess moy jurom benel bi moy sunu borom dem na ba def ko waffaqahu Allah tabaarak wa ta'ala lil khair yalla dafa dem ba deppele seigne touba ak yow ki nga xamne manam fini bo beugul dara lu gis jëm ji kep bo ci bigge rek yalla boole lak lu bax ba faw gis jëm seigne touba rek lola agon na ci ba koko tek beut far do gumba ci aduna muko seigne touba agon na fofu ñaari bay Allah bu ngeen demé ci bir moy way wo muy wax nan alhamani wafaqani wafaqtani manam deppele nga ma te ilham ma moy yenke wal yalla deppele wu ko rek day yam ci nako wax ak mom bam deg ko lolou ci bayil la ci bir agna ci ba def ko ne ko xamal na la lepp lo xamne kumpu la lo xamne dana ump nit ku nek ci kaw suuf di dundu yow sama digeunte yow neena sunu borom dako wax ne ko lolou amatu loko lola tax ngeen gis ni seigne touba dafa melone ni su toge di waxtan ak nit ñi di dugg ci kessam yeek genn da melni kuy dem malakot ak aras ak kursi di deeyal ak suñu borom ak ñew dar ro umputu ko ci aduna li nga xamne moy atti aduna yi jëm suuf malaaka yi fi ne jinne yi fi nek yi suñu borom dako ci defal tasarruf moy man lu ko ci soob rek def ko ci lola tax yenn wax yi nga xamne da koy faral di wax lu bari waye suñu borom wessu nak mom fofu ndax mbirum seigne touba ak dongam mom ak ab deukam ak yoyu ba sunu borom di sak jamono da mel daf ne ko kay tok ma sak lima beug ci kaw suuf ndax ku ne xam na ne alamul alamul asbah alamul arwah ko jitu fofa alamul arwah anwar la fofa lolou lay wax na khalaqani ma shi'tu minhu bikuni ha neena sa borom dafa ag ci ne daf ne ma xolal lolou so ma bindal lako yow yakana nak fofa ko fa ak nit kon lolou ken xamul legi nak bi serigne bi di defar nur dari ni daf ne sa borom kan deke naxuma lam waxante won ak man ci azal bima dikki ci ko su ndek non la def man nak dina len ci wax lo waaw boole ko it nak boole ko ci liñ tuddé nur nurul bulakha moy way way jotale ni deug ñi nga xamné baligh moy nit ko jox da bulakha nak moy way jotale ñep comme karim ak kurama ñoñu serigne bi dal dem ba ag ci ko xamné ki yalla mas nako mana may wax ben muy ab yonent wala nangam ndax yonent dotu am waye daraja yoyé yépp sunu boromit jël ko jox ko ne ko joxna la ko tay ji ndax kat nit waxatu lu dakk li ngay wax nit defatu lu gëna am solo li ngay def nit melatu ci man nu raw ni nga mel no xamne nonu la koy xolé jappé ko nen nodul ni nga mel Seigne Touba dafa dem ba neex yalla neex ro xamne neex ñepp ci ko suuf lola tax sunu borom daan ko diglu boba jaarim moy capital bi nga xamne mbirum sunu borom buy wacc ci kaw jamono ak buy yek boba ndiaré may capital xawma nak tay Touba gi mu tudd fi xawma way dal boba ndiaré mako don won gis na ni sunu borom dem na ba ak yit nak ne ko saxali mbade moma gënal khalifa kep khalam wa ahabba ilay min kulli khair manam ne ko saxali mbama gënal yiw buñ may defal lolo nak masiatur rabbani yalla kenn du dem ci yalla nan ko lutax nga def ko manam mbindum serigne Touba yalla wax na ko ne ko sam bindama gënal luma nit di defal ci kaw sof ab jam lu may defal ci ko suuf seugina mako dakal lola tax nak serigne badi junju ci bir nan sama mbinduma de agna ba kawé wep yiw lepp lo xamni nit ki da koy defal yalla legi lool dafa istikhraq nak gep jamu yalla rek lola tax jam bo xamni bi nak yow sa yo nekkut digeunte bobu digeunte serigne bek sunu borom yow yemal ci jang xasi di fas yene ci jarignu kon day dal di melni kuko jang rek jarign li mene su ko lim dem na ba agit sunu borom ne ko seug dundu de ndektem gañu bax ñepp la Seigne Touba nek gi nekkon ci jamono rek demone na ba wali yi nga xamne dañu ñewon jamono ta bayiko fi dañu ñaanat sunu borom delu ci wat nekkat ci eutub Seigne Touba riso wat ak dongam ñan nañu barkelu ci ab liggeyam soga dem ndax ñu bari setlu nañ ne bu masan santane dara amna ñu bari mag ño xamne wax nañ ne da nañ ci gis ño xamne duñ xam luñu nuru da nañ def ne leg danañ jiyem dara mu teug ñu bari ben waye dik rek daal di koy def defin wo xamni ñun danañ dem bu loolu wesso lañu soga xamni ki du nit ak kesse motax Seigne Fallo biñu jël carrière be ka defar juma ji dalen daan wax lan ku way dajje bu ken laaj dara ngay dem rek loolu ku ne xam nako Seigne Soumaye bi ni daana wax ne digeunte barab digeunte fofu ci juma ji di yale won ak sunu borom digeunte keur ga ak juma ji ne na epp na di sol ay dal waye daana wax ne kep ku ngeen fi gis mu tok sol lo xamni nuruna dafa melni ko xamne dafa xelma dafa dem nangen ko bayyi xel te wormal ko nangen ko bayyi xel te wormal ko kon ñom xamone nañ yu mel non ñaaral bay ak yu bari yo xamne bokki talibé ak ñu yalla may kessfu digënte fi mom li wor juma jek Touba gi gis nañ fi yo xamne yi dana firndel yu mel yi ñu wax legi gis nañ ni mom mo waxal bopam ne li sat bi sukrin laka fil fardir rajab wa fi siwahu ya mudiman lil ajab man nak dama ne khasida bi bim dikke ndiarem ci atum ñaarel ma ci sunu geussu bop loolu lañu may ne ci lako tambali serigne bi liggey nak bokut ak bum ko agale ndax day deppok ndigalu yalla yi ak fan ya waxtu wu ne jaamu yalla ge sunu borom beug da koy sante serigne bi mu defal koko ndax Seigne Touba demon na ba santana fi la wala mu jang alquran te deppowut ak ndigalu sunu borom tay gis nañ ne moy rasul uhrum yi moy saru rajab bobu di nga xamne di wer wi sunu borom momal bopam yakar nañ ne so xole ci bir khasida gi lim na teunk na ci teunk yoyu muy digeunte bal sasin ak assassin wax na ci ne sunu borom defal nako ci lu bare bare ci lama leral ne luma ko massa defal rek nangunako te digeunte bobu moy choono bi fofi la ne ko ndax bim nekke fele ci tien djolf la ko ndik wax ne ko yow day li nga am ak ñi nga gëreum sawara amatu ci ñom aw yoon da nga xassida yoy mu bind djolf boko xole fofu la waxene fofu la ko sunu borom joxe lool legi nak ku ne deg na li seigne modou wax ne bim ko defé amna mak ñoo tambali won nañ diko jang ba amna ñuko mokal daan ko jang bam digeloon mam cheikh anta mom ne nañ la koy jangal ngir yu bax yi khasside gi lambo ak it lepp lu seigne bi def day bëgg mu sax ci lamiñu nit ñi sax ci xori nit ñi motax daana len ci defal tarhib moy wax len sabab yi tax ndax day sawar lo nit ki yalla sax jaamu yalla dafa ne nit ñi aljanna amna fi darun naym amna fi darus salam am fi firdausi am fi ak yeneen aljanna motax nit ki di am xemim tefu bëgg dem ci aljanna je gëna kawé ngir mu yité wu lu bax nit sax boy jang te xamul ni su yagge dana nekk iliman wala mu nekk chef de maçon wala mu nekk leneen du ko du ci sawar waye yi ci kanam nit ñi moy yene yi muy amal yi ak rajaa yi yoyo tax ak lolu tax tarhibat yi nit ki di am sop ak passif ak gor gorlu ci liggeyal yalla wala liggey lu koy jariñ ci aduna kon ndekete jaamu yalla sax dafa am lu ci yalla dig nit ki waye ndekete lolu tax seigne touba daan def bu talifi khasida wax mag ni ne len li la ma ci sa borom defal li la ma ci sa borom defal khasida gune nak man nañu lim ay njariñam bam dess khasida gi mom yakarna ne kenn xamul ay njariñam no mel ndax seigne touba daan def ne su binde tay khasida bu noppel daan yalla defal khasida gi khasida guma la massa defal nagi gëna kawé sunu borom ne ko nanguna so leugate mu defate geneen khasida waxati ko day mel dal day nax sunu borom di naxante ak mom rek dundum gep dal non la ci def fo xolé fum talifi khasida gu noppel rek daf da koy wax lu rek daan ne ko nak defal khasida ahabba ahabba ilayka mimma katatu min qablu ku ne gis na ko ci khasida yu bare bare bare ba ci khasida yi nga xamne sax dako bind te teunkew ko alquran sax yoy amna ci kon da ngay gis ne non la ko sunu borom def ak dundum def na ko it lam doon ñaan ca mu xad ca jalibatul maraqib nan ko dama bëgg nek xadi man asna wa ana afusa bil maqril asna fi la ko jawabé neena yalla def na ma lo defal na ma lolé ci xasida ci jamono bobu bimu ñëwé jaarém ba tok la ko sunu borom ne ko tay ji de la nga doon ñaan ba nga nekké gabon ba tax nga diko bind ni da nga bëgg dal ken dootu gis di sa digeunte ak rasulullah ya ci jitu ci liggey kete yep suñ deme aljanna hit barab ba fa geuna kawé fa sa rasulullah dekk fa fa geuna neex nga dekk fa defal na lako su legui nak bi ko suñu borom defale nak kon dara di sutul lu sant ko legui dem na hit bané ko yaw de sak dess fi ndax dama la dafa mel da ngay tarab alquran te alquran day sama melo bop serigne bi dem ba sunu borom wax ko ne ko sak dess fi daf ma neex neex go xamne ndax sak dess fi moy mbotum alquran dess fi ndax ni nga fonki alquran li ng koy liggeyel serigne bi nak lola mu xamne ci atep sunu borom ak atep jamono mu ne sunu borom nak kon na ko liggey bo xamne lola dañu teye mbotum alquran dess fi ba faw fi ne gis nga khasaidi mbot la ci li fi saxal alquran ndax fi ne bala ñoo def ben daaira dana jang alquran ba nopi bala ñoo def ak cant dana jang alquran ba nopi lola moy mbotum khasida day mbotum alquran da ko fete moko teye bo xamni secret la te kep ku meuna jang khasida su yagge nga meuna jang alquran lu kere lolou bari na ko xamni mën ta wona wacc alkamil alquran waye bimu deme ba meuna lire khasida so ubbe ndax mbind mi ben la yahyi ben la badi ben la ke dafa tuddu alquran ki tuddu khasida ke sunu borom wax ko ki nak jambu sunu borom jox ndigal geureum ko rasulullah jox ko mu def ko motax baqahu bil kitabi sururun lillahi tabaaraku ta'ala manam dess gi sunu borom seigne touba dess di sam alquran nit don mbektem sunu borom waaw kon nak lo xamne dem na ba don mbektem sunu borom jang bi dund ci kaw suuf sa yow nak kon ndekete seigne touba rek nekkam ci kaw jamono ginnaw mbektem yalla la di mbektem rasulullah sallallahu alaihi wasallam waaw kon kay ko xamne ki nekkuk seigne touba du seundik da nga xam waye ku ci bik rek nek beug nga ci mbegum yalla manam beug ci serigne touba ci nek jamono moy beug nga ci lu sunu borom beug nga ci lu rasulullah sallallahu alaihi wasallam beug lolu bokk na ci bokk dem na ba ag ci dund ak serigne bi dem na ba nek riaya lil qur'anul karim nga xamne ak dundam dal moy sam al qur'anul karim yakarna ni lolu bokk na ci yu gatt yu tuti yu teunk ci wanene fi le serigne bi tollu won ndax moy li serigne moudfall dama wax nan sunu borom dafa dem ba dafa serigne bi dafa dem ba nan serigne bou khadim sunu borom ni na dafa won serigne touba daf ko defal lo xamne ba nopi won ko ko ne ko nak manam lima la defal ak lima la may amatu yenn may yu ko fare ko da nga ndar kep lepp manam ndar kep nga lepp dal legi nak bobu nak mu aajo sant nak mu diko tiant gis nañ ne it li tax serigne bi nu wax ne ci wéru xorom yi lako tambali liggey mum téré bi ndax wormal sunu borom je rawati na bim ñewé ndiarém ba am ñaarel bi atam gis nañ ne won sura alayya barakatil hurumi wa jumlatis suhuri wa hmi harami gis nañ ne dafa ñaan na ci sunu borom mu tassare ci kawam barke wéru hurumi wa jalliyal muna bi yawmi arafa wa haqisaimihi hablil ma'rifa gis nañ nit batay mu ñaan lolu ta digënte fardu rajab bobbi ak yawmu arafa bobu ta bo tambulé ci biir khasida gi da nga ci gis bam cey wax ne da fay bind ba aksi fofu yalla ne ko la nek ci sa xel di xalat moy ñi dem di aji mbollem luñ aji seeni jaamu yalla defal na la ko ci sa bind mi lola ñewatu ci kenn boba aggu ba ci far teunk ko ne ko lu jaam ñi def ci aduna cim at defal na la ko yow ci wer dem bam yag mu ne ko luñ def ci wer sax defal na la ko ci sa bend bes ah lolu mom ci khasida gi la ko waxe ci biir khasida gi la nek kon nur dari ni dal day melni moy leer gu gëndele al-akhirah al-jann aduna ak al-akhirah tan nit ñi nak ci aduna lañ joggé jëm al-akhirah al-akhirah ken xamul lu fa ne waye day melni bo jangé nur dari ni wala nga takko nur dari ni mom leral nga sa kër ak al-jann ñeek ngay dem fofu lolu lolu day dal di sax ci wër ci lu wër gis nañ ne kon lolu sabab la ci kon li tax serigne bi sant bind khasida gi ngir sante ko yalla mana lolu la teunko ne kon sant ak sunu borom la serigne bi dafa bind khasida gi ngir sante yalla waaw ndax daf ne ko lishat bi sukrin lak fil fard ar rajam wa fi siwahu ya mudiman lil ajab kon daf ne ko serema yow yalla ma sant la tay ji ci terutel rajab li nak ma tambuli la sant kon khasida gi nak lako tambuli sante muy denchu serigne touba damay wax ni lepp lo xamne deg nga ko ci bir lu mak lu nit yalla dan wax buñ waxe nit yalla yi nak moy ñi nga xamne ay boromi jamono lañ won waye waxuñ ñi siw ni rek ci bëgg lu bax di gor gor ñi doonon boromi jamono yalla joxon len ñu yirif jamono joxon len ni wir dok yoyep ñoña kat da ngay gis ni luñ mësa wax ñom borom jamono yoyé lañ wax ak fañu agon ci seen borom bi sëriñ bi démé ba yalla def ko mbollem luñ amone muy wird muy daraja muy makhama muy xam xam yalla rafatale ko seigne touba ba nopi ne ko nak keneen ko melni yow dootu ñew ci jamono yakarna lolu ben sant yalla fofu la seigne bi donni rasulullah donu go xamne donu guma seuk la ndax lepp seigne touba lu officiel la manam rasmiyan la fimne mi ngi mel tay ku melni ben laden bi mi wote di xare ka xex ka nebut seigne touba nak mom wote na bonopi nebutut bonopi non ye joge fen ñew ray ko soti ko ay toke ci xeer ray fa ludul jeex ci nit loolu seigne touba gison mo xamne su nekkon ak touba bi di xex ak mom dañ ko rayal seigne touba jël lool lepp nak ciona bak metti wak tiso gatcho ko mom rek nak aw fitima ko njambaram dal ni nak dama yalla dama lay ñaan kep ku naron nak faatu suma takke xare mangi lay ñaan nga def ko mu dundu jaamu yalla so leugate doon ku gem rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw mbolo mu bari dundu man juddo ci geñom xol joju yene yeneuma sama rew am aw ay motax bo gisee li tey senegal ci jaamu secret bobu la te ci bir khasida gi amna fum koy ci waxe fo xamne dafa wax sunu borom ne ko defal ngama sama rew mi ma dekke muy rewum jaamu kep amma nak dekk ci bir mam cheikh rafal waxon ne lay indi fi na so legay sun juddo ci bir ñak bi nak loolu nak fa la masala mi nek bu boba nak yag na koy misal leg leg ci waxtan ne mi ngi melni ku tejj sa neek defar sa sal bam rafet nga ne say dom tok len bu añ joté añ len kas ya gi ni ngeen nan war ga nangam ki nangam nga genn dem ñu tejj kër ga di bëré ba tok kas ya tour ñam wa noni la mel ñun sun xamul sun bop rek nun lañu yakale sun bop waye dal seigne touba liggey na ci aduna liggey bo xamni senegal nak mo ci ëppulen daw raw seigne touba muccu kay la seigne touba jamm la seigne touba raw kay la seigne touba bax ci lepp nak mo bax ci sun bop bax sun digënté ak sun borom ba nopi du woor seigne touba dafa woor bo jappé ci mom japp man la wat ci yalla na japp nga ci hablullahi matin moy bumu yalla gi gëna wër deug deug deug kon nak lolu moy sabab bokku na ci bok ci sabab yi nga xamné sunu geus may nañu né motax serigne bi bind wayé benen bi nga xamné moy ci mujju moy sunu borom daf né ko doto genn rew bi fi ngay tok nak legui jexal nga tak yaay tok da nga tok ba lepp dalay fekk ci waye doto fekk dara su nga demé ci biir xasi da nga ko ci fekk na mu nan ya man hamani anil ikhraj wal makr wal qurur kastidraj dina ko dotuma la jey dotuma la wor dotuma la fexel bobu nak serigne bi nak kon bi amé sécurité nga xamné bobu dem na ba am sécurité sunu borom te yalla ka neena ken gennu ci ci jamono bobé nak la jël nak defar xasida gi kon dal xasida gi mom ken xamut lum don dal xasida lum don légui nak ag ci bafar ne ko tubab bi don titéro ko def yef muné ko mbolém sen sak bak sen titéro bu reuy ba roccina sirru ba jox la ko yak sa mbolo fi ne xol len sak bi ci yoonu mourid fu señji li muxtar genté yi matar yi dar ko lola serigne bi sunu borom mo ne ko roccina ko jox ko su fekkon serigne touba day wañi ko kon mbir bu deme ba ci seut ba day da tambule wañi ko waye li fek jamono serigne touba jeexut len du jeex te bu jamono jeexi sunu borom da fi dal di jele jamono legi nak lu fi gëna ñëwaati dañ koy gëna man gën ko organiser lepp lu yoon wi attanul rek ñoko ko teggul yoon wi attana lepp lo xamne li nak aguñu ci dañ ko xalaatut wala doxaguñu jëm fa rek waye serigne touba day gattalu dox day dajé day deppalé nit ki hit ak li nga ak bëgg bëggam gis na né kon fofu lay waxé wa ali wa sahbi wa asibi kul mubahin li siwa yasab kon loola gis nañ né amatu lenn lo xamné nit dana ko xëllo lepp dal lu dess ci jamono ak lu neex momalé ko Seigne Touba loola tax légui dib talibé dib mourid di liggé Seigne Touba dafa neex di daraja la cey mucc moy nga def ko define wa ngay def bokay def rek yow fasal ni def ngir yalla kep amma nak sakba ak la la cey fek lolo mom ci Seigne Touba lan ci liguel Seigne Touba la nek da la cey may titeur may la ci sak may la ci lu bari ciona bay mu teyel lako ba nga japp ne dara nga li tax nga xamni fi ni ken du dara ci yoonu Seigne Touba wi moy ko faatu buñ la dencé top sa dom bo don dara rek fi ni sa dom bu dikaté dañuy day dal di melni kon day rir wala mu yoxam wala magam way fi ni man naam sax sa dom bu juddo présence ci mbolom bari yoy motax ñi xamone deug nek Seigne Touba amna ci ñooñ di len Seigne Touba deme ba yewi len deppale wone nak mbolo far ñom dañoo xeexlu won mbolo way Seigne Touba duyina ay mbolo yu dul jeex yo xamne tabarkal kon ci circonstance bi le Seigne Touba defé xassid ak noru daray ni ñu soga duggu ci xassid ak noru daray ni xam ngeen ne mom lepp lu mu wax rek da koy ubbi ko salatu ala nabi te xamne ni salatu ala nabi yalla mo wax inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ndigalul yalla la Seigne Touba nak li taxone ma wax ne dana jeufandiko uslubul ilmi uslub bi gëna rafet ci uslub bi da don xamle da don xamal nit ñi ne len rasulullah mi ngeen di wax da ngeen ko bëgg ak mom ngeen sopp ak nangam ki nangam kay len ma wax len nu nit di jariño ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ni Cheikh Erba Fall wone ne Seigne Touba mi day jariñul aduna kay len ma wax len nu ci jariñ gëna gaawé nu ci njariñ gëna gaawé motax mom dafa ñi jubal mom dafa fitel rek jëm ci Seigne Bër ñen ñi jaar ci yoon ya mom mu fitel won leen fi lañu jaar Seigne Touba dafa won nit ñi ne leen rasulullah li la mako xamne dañ ne motax ñu bind aduna bëpp nga ne bëgg nga ko ba nopi lu bare di la galankor day daldi melni dang ko xamut xam goge nak ñak xam goge nak la Seigne Touba doon dindi motax muy wax ne mubarakul ibtida maymunul intia aw al iqtida kon legi waxut ni intiha ndax xasida gi lu baxam du jeex waye daf ne ak roy manam ni nga xamne barkel na ak tambali nga tambal di liggey ci xasida gi tambal di taxo xasida gi nuru darign waye comme du jeex nak motax mu ne wa maymunul iqtida legi nak kep ku xegn tu mbotam ko ko roy yimi digle motax yam ci djublu ak nam ko digle won ne nagn koy jang man na xawma koko mokal waye man koko jang kep la waye koko am kep nak mom lo la nga bëgg mom sa aju mom fajuna waxuma lak nak leneen du ci aju ci bir mo julli ci yonent bi te yonent bi mo ne ko julli ci man ben yon yalla da na ci julli ci yow fuk yon lolay da nañ ko bayyi mu waxal ko bopam mom serign bi salatu ala nabi li tax mu ubbe koko wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima lolou la ubbe khasida bi mubarakul ibtida maymunul iqtida ta jappal ni li nuy wax ni suñ la ko re wax da ngay xalat kéro ba serigne bi jëlé khalimbam tok jël aw xeyit wex tal jël bigam tok diko bind digënté mak borom ak xélam mu rafet ma xam xam ba jotta diga mu tok di bind li mu tambulé ko alhamdullilah dasi yusalli ala nabil muntakhal musalli sant yalla ndax sant yalla mom la yalla ubbi al fatiha ta moy nenañ moy sapul masani moy umul kitab moy ndayu tire bi nenañ moy jurom ñaar yi nga xamne motax señ bi di wax sabun taqi abwaba kulli nari tajodu bi sabun taqi abwaba kulli nari tajodu bi dirham wa dinar mom xamna ne moy tej bunti sawara yi tay ubbi bunti wërsegi yakarna ni lolé alhamdulillahi rabbil alamin la ubbiko yalla di ca sante kenn wax ko way dafa jël lamiñu nit yalla dafa jël ci lamiñu nit ki di ca sante bopam waye lolou dafa ca don jangal nit nu nit ki di jaar su bëgge am digënté mak boromam ngeureum motax bo ne alhamdulillahi rabbil alamin rek am nga ca yi wo xamne kenn xamu num toll ta soko waxe wax nga wax yalla yalla ko ñëk wax yalla nak bu sante bopam ci bopam du lenn ndariñ waye lam ak jiblo moy xamal nit ñi kan moy mom ndax xewal yi nek ci aduna kuko xalat war ca sante sa borom mom lolu la bëgg nit jariñ ci motax mo tuddu xewal ci kanam ci sar wo ci fatiha mi nga xamne mo ne alhamdulillahi lasi yalla lay xamle di mo ne ma nga xamle yalla mi nga xamne yusalli ala nabi mom suñu borom day julli ci yonent yalla muhammad julli nak man nañ ko firi ab liggey ndax li ngeen def tim qasida jël saw lamiñ di jang rek di yëngal ki xamul bu la rombe def na la waji di man xawma limi def na nga mak na way lolou liggey la ndax ya ayyul lisna muskurullahi sikran kaseeran su fekkon amul njariñ yalla do ko wax ci alquran tuddu len yalla tuddu yi na bare seigne touba gis na ni nit dafa am luñ koy fekke ci aduna muy fexé ba soxla loko ci bopam so nekké nak di jang qasida yaangi deglu son bu neex yaangi ci am tiabo yaangi ci deglu lo xamne mi ngi raxass sa xol ci ay toke waye hit da lay jéggel say bak day lay faral say ñaawteef di la yëkëti say daraay waye di la gëna jéggelé ak rasulullah ndax salatul nabi day jéggel jamm bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam seigne touba ko waxon kérok bami bëgg gonté jollof di ñibbi ci ndiarém waxon na loolu sallallahu wasallam alayhi llahu fil ali washabbi wa wala qasida gi nak sabab ci moy julli ci yonentou sallallahu alaihi wasallam moy salatul nabi qasida gi ci qasida salatul nabi la waye yakarna ci yi mu jëb bind ci gëna yi gëna guddu ci salatul nabi la bok mo qasida gi wa amara al amlaka aidan bis sala alayhi sa'idan bisalika wala mune yalla momit dafa digal malaika yi ci lay ji ñu waxon legi ci ginnaw ñomit ñu julli ci yonentou bi sallallahu alaihi wasallam waye julli gogo buñ ko julle ñom malaika yi ndigal lañ ci am ci seen borom dana tax buñ ko defé da len di yëkëti seeni daraja motax kon nitit bu ko defé dana wax lim koy defal mom ci kanam summa ilayna wajjal qitaba lo nak qitabu takrimi lañ koy wax moy yalla dafa jël waxante bobu waxante teranga la yalla daf nako defal non legi na mu ne waxante wo nak yalla waxante won ak malaika yi ne len he kay len julli ci yunus sallallahu alaihi wasallam señ bi neena waxante wo yalla dako wolbeuti dari koy jeme ci nun nak ilayna joju dafa duggal bopam duggal ñepp nun ñi nga xamne yalla do sakk te digal nuko waye wa koy mu ngok sax takarruman wa anfusan ataba neena lool daf ko def nak ngir teral ñuko buñu waxe nak yalla daf ko def ngir tat yi ñu bare bare bare

yoon wu gëna gaaw ta gëna gatt waye ndegete li tax nit wara gëreum Serigne Touba moy tax na ñun fuñ toll di julli ci Rasulullah sallallahu alayhi wasallam takat yalla sak na malaaka mo xamne dara du liggéeyam luddul taxaw ci buntu gemiñu nit ki bës bu set bu nit ki ne salatu ala nabi rek mu daldi koy bindal daldi ko diiw di wax na nangam daldi dem so julli ci yoonte do am ben liggéey kon ndeke amna ño xamne malaaka dana xey taxaw seen buntu gemiñ ba jant bi sox du leen bindal ben araf ndeke la tax moy duñ julli ci yoonte ben yoon waye kon talib Serigne Touba bi jang khassida mom bës bu set ñing koy bindal luddul jeex kon yi wowa ku lako defal amu lo fakk lo tax ñun kenn amu pay Serigne Touba motax mu ne Serigne bi daldi wax ne fakhumtu lolu mas'uliyya la responsabilité bu mag la mu ne kon nak ma daldi jogta fabil da fay woné da fay tektal ne bi yalla digeli li mu xam ko rek da fa daldi gaaw jogta ci sa rek da fa daldi gaaw jogta fakhumtu qa'ilan ma'am tasali ma daldi jog nak banopi daldi wax ne ma ngi wax di yekeuti di informer ni ñepp andak nak al imtisal moy man de ma ngi def waye limay def ko dama ko depp ngeureumal sunu dama ko depp ndigalul yalla manam lambatuuma gor gorluuma fexewuma yalla nema demal defal ma li neena ma wax len ne len nak bima koy def dama ci am ndigalul yalla dama julli ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khumtu kha'ilan ma amtisal amri jami'in amri jamilin jalla amisal yalla mi nga xamne ken musu ko misal dal nak tambul nak dan ya amiran ya arfu ni dala e yow ki nga xamne aji digle ji waye wala ma wi dañuy tan ni fofu do nexe nga boy waxante ni solo nexe nga dam ko ya muhammadu su fekke ni nak ittirar dafa am manam lori way ba nga ag ci waran war waxe ko nenen dañ lay may grand mère may na la nga def ya rajulan manam nga def nonu wala nga bolé nasab wala nga bolé nga dam mom nak dafa tan fi nasab motax mune ya raj ya amiran waaw ya amiran yow aji diglé donon kuñ xamut dé dédét day taarifal dalay wonné la maarifala ki may bëgg waxat wayé waxin wi mo nur ni xamul ki mi waxat mune yow aji ya amiran yow aji diglé wayé ki mi waxat xam nako jëmi suñu borom la lolo tax mu tan ko nak nasab ko fi bi am nusalliya bi am nusalli ala nabiyyina muhammadin babil ula yow ki nga xamne ben buntu nga am yaane man ben buntu la moy buntu bi nit di amé ay daraja di yëkëti ku jëm ci kaw légui nak buntu bo moy rasulullah sallallahu alayhi wasallam nabiyyina muhammadin babil ula ilayka minni busharun muqaddama wa fi khidmati alladhi alqadim muqaddama kay nak yow sunu borom ilayka minni dar daq ku ci addu man de ma ngi liggey bo xamne la wax de li tax nit wara fonku liggey Serigne Touba liggey la fi jarño fofu batu liggey fi khidmat la wax ma ngi liggey bobu liggey nak moy lo xamne dang koy def kenen diko def jaamu yalla go xamne dafa ubbe ko manam ibada mutlaqa go xamne dagn ko itlaq gogo nak lutax tay njariñ la du ñew ci yow rek ndax niñ ko itlaqe ni la njariñ la di saro motax mu jefandiko fi khidmat lasil qadim qaddama yow yalla yow ki nga xamne aj yag ji yow ki nga xamne kat dang ko jital man ma ngi jog fasiyene ko liggeyel defal ko nak ben muqaddama lo xamne dama ko jital waye yakarna ne lolou lay jefandiko diko jefandiko li dal dama ko jital ci sama mbir rek manam man dal damay mindlu waye sama liggey ñewako kon len la ci li nga xamne dama koy def rek jital ko yalla salli abadan wa sallima ala nabiyyika sirajil ulama day melni kon ki wax allahumma salli ala sayyidina muhammad day digal yalla waye digalul yalla day jefandikalul yalla day jefe ndigalul yalla kon bepp jamm bu julli ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaangi joxe ndigalul yalla suñu xolé nak dañ nga xamne nafsu bu ko arab waxe dana firi ruh waaw su ko defé nak kon dana firi xel dana firi ruh waye dal yalla dal def nako ngir nit ñi mu wax len ne len kay len ma jox len lu len lutax seen xol sedd sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi wal fil ali wal ma'ali jul ci yonent bi nak sallahu alayhi wasallam mom lay wax mu ne adad ma'lumati rabbina al alim ya man bihi wa habtani khayra ulum seigne touba kon legi mi ngi leral neena yalla joxna ma xam xam bi gën ci xam xam yi nek kon ilmun nafi yag nay bind su ngeen demé ca tasawud subhan da ngeen te fek muy leral xéti xam xam yépp njariñ waye ndekete mom fi waxat na fi li te bobu njariñ la mu ne yaw ki nga xamne jox nga ma xam xam bi gën ci xam xam ma ngi lay ñaan nga julli ci yoonte yalla muhammad lu tollok lepp li nga

0: kon lolou julli gogo rek julli la go xamne pek na lepp lolou ndax lepp lu yalla xam ken xamul num doon julli go ken xamul num tollu kon ci dabali wa sal ya rahman wal tusallima ala allazi taqdimuhu qad ulima fo dana di jeffe batub rahman di ngeen ko ci gis ya rahman ya rahim lu bari mu diko ci wax lutax moy yalla dafa jël yermane aduna ak alakhirah indi ko ci melo wo tour yep tour yalla lañ waye yallah buñ ko waxe ismu sad la manam jëmisul jëm lay dak waye wep tourum ci wowe wat ci bir aw melo la manam xaj la ci tour wo waye nak dañ ni ci tour yalla yi su nga demé ci asbahani nim ko leralé daf né doonul ni nak buñ len waxé ci tour yalla mom aw melo dafa tégué fé jëm ja tégué fé dedet néna li allah am nako ba nopi tadiw melo ci mom buñ waxé ni diw dé dafa bax mbax ga melo la ci mom waye bokku ci di waye néna budé yalla mom dag né yalla ci bopam rahman ji day rahman ba nopi am melo rahman nak xawma dégg nañu ko mu dit bu baxa bax kon lolo tax muy jëfëndiko tour yi ndax walilahi asmaul husna fa do bi yalla mo ne amna ay tour al asmaul husna moy tour yu rafet yi legi nak dafa diglé nañ ko ci wo manam buñ ko ci wo ba paré diko ñaan di ci def ay munajat ak yoy allasi taqdimu qat'u lima moy ñepp xam nañ ni yoonent bi la yalla jital kon nak dañ ko jital ci sunu lepp buñu def sayyidina muhammad wal ali wa sahbihi fil alim al bok na ci li tax señ bi am worma moy du tayal ci tuddu batou sayyidna muhammad da ngay gis téré yu bari buñu bind dañu tayal ci sallallahu alaihi wasallam ba dañ koy far def sat ayin lam mim nga xamne pour rek baña bam wat salatu gi ta xamul ni salatu gi boko def ci téré bo noppé fi ne malaka mi ngi ci sa bu fek julli gi farut malaka ma ngi taxawon bang koy bind mi ngi taxaw dila ñaanal ba yowmal khiyam légi nak rawati nak buñ ko dé jang fa kon ti abou seigne touba ken xam nu tollu kon benn tire bi kep bu ko defon rek lum digeup talibim dana ko gis dana ko am waxuma lak nak bo xamé dundam gep lolou la fessé waxat na nak sayyidna muhammad wal ali wasahbi fi al mal wa huwa ayatul ilahi al kubra al ayatul ilahi al kubra gis nañ né suñ xolé ci li sunu borom defal rasulullah sallallahu alaihi wasallam bokku na ci ayatul kubra bu ngeen demé ci sourate najm di ngeen ko ca gis bokku na ca moy fi yalla yobbu yonnati bi muhammad sallallahu alaihi wasallam bokku na ci barabub khaba khawsin bokku na ca barabub sidratul muntaha yoy bokku na ci aras ta yalla day wax ne mbiri aduna yep ci aras la nek bokku na ca kursi bokku na ca aljanna bokku na ca ñooñ sawara ñafa nek bokku na ci aljanna ak ñooñ aljanna bokku na ci sawara ak ñooñ sawara bokku na ci mala yoonenti yalla ma sa yoni won nako yoonenti sallallahu alaihi wasallam bokku na ca xamna bakkar bu ne lu tollok liñ ci mbugal nit ki yamul khiyam motax leg leg nga gis ci hadith yoy ñew ci ayatul kubra yi di wax na yoonenti bi gis na fa nit ko xamne leg leg muy def nangam gis na fa koñ jutal gis na fa ko xamne lamiñ wala xëc gis na fa ko xamne ki dañoo jigeen surtout jigeen ñi nak gis na fa ko xamne ñaari ween yi lañ ko takkale ko mu jutu gis nañ fa ko xamne ki day duggal bopam ci pax te du ci xaj gis nañ ci ko xamne day door bopam gis ko xamne day dag bopam gis ko xamne dañuy baxal ciin bam ñi mu di ci duggu yoy yep xéti mbugal la yo xamne yi baat bo jëw nit kep la koy duggé yi ci dess bu dé walu jigeen ñi jigeen jo xamne foko fekk muy toilettul jëkërem nga xamne ko xamne ki day jaay bopam ko xamne ki da fay dem ci ke wax ko le dem ci ke wax ko le nga xamne day dem ba déformer former bop mbam xoxu jëm jëd melne yoy yeb loolu ñu tuddé xiyamtaan yi sunu borom yi yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gis fofé ci sunu borom waye sidratul muntaha nak mo ci gëna yéme loolu mom nit mënu ko wax kenn ci aduna sidratul muntaha fofé la sunu borom dé yalé ak yoonentibi sallallahu alaihi wasallam bimu aggé ci khaba khawsin barab la bo xamne bi fofa dal fa la lepp yam yoonent baax ma sa dem lolu kon mune moy ayatul ilahi al kubra waw yoya ya fa ne kako gis nak moy kan ka meuna dem ci yoya ba gis yep mom te kenn munu ko gis munu ko netli mom rek mo ñew netli kon ko mo yoonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam neena motax seigne touba ne mom dal mom yoonent bi neena gis na moy ayatul kubra wa walasi wa huwa ayatul ilahi al kubra wa walasi sa kha li khairil jabra neena kat mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mang na jeme ci kenen kudul man liñ tuddé al jabra dinañ ko wax tasbit wuqu ma yuqaddiruhu allah bi khada'i wa bi hukmi fi khada'ihi wa bi hukmi manam jabru dinañ ko firé jang al kasru wal jabru di dan manam kasru moy dam jabru moy jang moy likoy liñ koy wër diko faje diko defare jibar moy forcer nit ci dara legi nak mune lolu yalla dakal nako way lepp lo xamni arab yi dañ koy firine saxal lepp lo xamni yalla dana ko dogal ci atep sunu borom ak dogalub yalla seigne touba neena yalla dakal nama mu dima nakar ñu dima ci forcer neena lepp lo yalla def neexna man dal moy nit ko xamni da nga jibbal sa borom sa lepp rek waxne it ne wa salli ya rahim wa tusallimi ala nabiyyika sahiril alam kon legi jeufandiko na fofu ar rahim nga gis asmaul lahi alhusna yi nimi dugge ci abiyatam yi mi def kon mi ngi way waye mi ngi sabbal yalla waye mi ngi salatu ala nabiy gis nañ ne mi ngi tawassul ndax mi ngi wo sunu borom gis nañ ne mi ngi def ay du'a moy di ñaan yoyu fi ne tambuli nañ ko gis ci bir khasida gi sayyidina muhammad wal ali wa sahbi fil ali wal ma'ali ya man yaqud li musallin marra alayhi asran qad tuniru birra fofu nak lay leral nak julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam muy wax nak yaw ki nga xamne yaw yalla moy mu ci munada yimi jefandiko yaw ki nga xamne yaw yalla yaay def bu nit ki julle ci mom ben yoon musallin moy aji julli ji marra moy ben yoon alayhi asran qad tuniru birra nga dadi koy julli ci mom fuk yoon takat so julle ci mom fuk yoon kep xamni kuy wut lu bax ba yalla dogal nga julli ci yonent bi ben yoon mu womat ki nga xamni womatal di julli na ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam yalla da di fay ko julli ci mom fuk yoon ndax dafa dello yonent bi ruham yonent bi fay ko mu julli ci wajjo ja malaika yi jotali ko suko degguti ruham dana ko deg koka nak lepp lum def ci lu bax xam ngeen ne seigne touba neena dana ko leral lepp jep jep mbaxam daf koy leralal ndax motax bir yeenent bi lay wax ni sallallahu alaihi wasallam ne ngeureumul yalla mi ngi ci birrul walidayni moy def lu bax ci sa ñaari wayjur min abaril barri an yabrul waladu ala bir ala wudi abi bok na ci hit ak mbax nit ki bax ci ñi nga xamne kep ku doon saxaritu bay waye gis nañ ci hit bir birar wala barara gis nañ baat bi lu bari serigne bi diko jefandiko bir barara wa burur gis nañ ko ci lu bari moy atta burur lepp jaamu yalla goy def nga xamne ak top nga ko defé di ca sak lu bax day dugg ci baat bo abrar ci la bok burur ci la bok muy xet jam yalla abrar nak moy nit nya nga xamne moy way bax nya bar gis nañ ko ko lu melni ñi wax muhammadul amin bar aji bax muy ismu fail ki ba di barara jamu ba muy way bax nya ñu bax ño xamne ñu bax lañ gis nañ lolu gis nañ it bararit gis nañ ñi binde bo binde barit jamo bararit gis ngay bobu bat bu bari luñ ko jëfëndiko waye liñ ci jull ci bat moy dafa bari luko Seyd Touba di jëfëndiko bat bi kon birru ak abrar ak burur mom la serigne bi ëpp lu mi jëfëndiko motax mu wax fofu daanel ko ci bayit ci fofu ba daanel ko ci mujju bayit bi mu dal ne walituwassilu busaratil khadar musahsihan li khairin nahwiyal qadar waxne sunu borom nak dogolub yalla dafa jël designer ci dogolam ne sa bu nek dal waxne ne dogolub yalla du joge ci kaw jëm ci suuf di indi lor ci man bepp lepp lu yalla dogal mu joge ci kaw jëm ci suuf rek day indi mbekté ci man lola kon agna ni yalla neena dogolub yalla bi nak day agalé ci man lepp luy mbekté ba nopi di ma dakal lepp luy ay lor nekh nak la jëfëndiko fofu nakh buñ ko waxe moy ci ndox lañ ko gëna xam kadar waye bép mbolo mo xamné daño juyo ci wax wala indi fitna ci bi sen bir ba ciow am gis nga bu keur keur amé nonu pënd bi di joggé fitna bu joggé rayanté lu leen mëna am bu dalé lepp dal daf ko nurolé ak ci lolu moy deug deug baddi ya law ya rahman ya rahim ya man bi jamilin nafi'in qad sumya dal ni tambli tawassul wala suy wax sunu borom di wax di ko wo yalla di ay munada di wo sunu borom yalla yow mi nga xamné ay borom yermane ñi nga xamné ño ne ci aduna muy bayima yek garab yek lepp lu ne ci aduna waye ëlëk yowmal qiyamit yow ki nga xamné ya yor li rafet yow ki nga xamné ya yor rafet te yow lañ yow rek yow lañ ñi woxé nafi'a ma ngi lay ñaan kon salli bi taslimin xolal mbalaan yu rafet yi mu ab dafa jël sifatu rahma ñaar yoon yep yi mu am sens yep jël al jamal jël sifatu jël al an naf jël na mbolim xéti ñariñ yi am teug ci ismu fa'il ci nafi'u ak jamil muy fa'il fa'il ak yoy daari koy ab mbalaan yoy jaar ci def ci tawassul ngir yalla ngir lan ngir yalla julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam rek manam lim bëgg wax dal lay wajal pour bëgg yalla nak jaar ci lola li mel ngi nan ay waji manam ay waji yow moy ëmb nga ci yow mi yow téng ma defal nangam waye lolu mu ngok sallibi taslimin bil intihai anni ala nabi sil bahai ma ngi ñaan yow yalla nga julli ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam julli gu dak yunus bi nga xamne moy borom tarba ko amon ma dagal ko dar ko rafetone sayyidina muhammad wal ali wa sahbi fil alimad ya man yuwassilu li si asrin mi'a bi jahihi ya man hama an sayyi'a yow yalla yayi def kep ko xamne julli nga ci yonent bi fukki yon djublu ci wala wax ala nabin kana yamhu bi hasan su'an wa yukhisu sa'ida min wasan neena ko julli ci yonent bi ben yon yalla dadi julli ci mom fukki yon kon lolu beug wax kon wax nako ba lolu legi lerna mu dan nak ci yonent bi nga xamne lim nekké moy far day far day jël lu rafet faré ko lu ñaaw lepp lu ñaaw rek mum dal bu diké day jël lu rafet faré ko bam jeex tak gis nañ né it bëpp barab bo xamné bi mëne su fa jaamu yalla bo jëlonté ji sab gop gas bam xoon nga kéef loolu duggal ci biir sul lay daal di nexa jaamu yalla suuf sa nekkon ci biir nga solli ko tassaré ko dess fay daal di mëna jaamu yalla noni nak suuf mel nga xamné non la Seyd Touba defon jakam ja ca gabang bam fa nekké gas ci suuf leñ ci kaw jël lawon ca kaw soti ci suuf tambuli di ca julli samp ci bantam nonu ñuy def nak ba mëna julli non lañuy def nit ku yaqku ba xey nit ka bax nit ku nek suñ défaré sa jikko ju ñaaw ji ba sa jikko ju rafet genn rek nga daldi bax kon gis nañ ne wayu khisu sa'ida min wasan neena day mel day fekk waaji nara taxé jaar yoon mom mu melni dafa gëmëntu wasan moy gëmëntu mu ñew fekk la fa neela peng jogal manam a jogal bul sagan ku sagan gaay dem bayila kat day daldi melni non la mel neena yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam non lay def neema kon amul morom mom kan yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam safi'un dib khabaram man alayhi mi'ata sallahta wa alfan tafuqu fi'ata gis na daal ne wax ne kep ko xamne mom ki nga xamne bu yawmal khiyame day ramo man kat ci turuwul la njit la jaar tay ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam daal ku julli ci mom ben ñaar témir yoon da nga am ñaari junni batay rek ni nga lay misal table de multiplication la mom dal da ngay am ben ñu tégal la ci fukk nga def fukk ñu tégal la ci ñaar témir nga def ñaar témir ñu tégal la ci ñaari junni kon yakana lo am jariñ la waaw xolal nak kon mom ñaata yoon la julli ci yoonu sallallahu alayhi wasallam ak ñaata yoon kon lañ koy fay ak niñ ko misale won ci ginaaw legi wax ne wala si arsaluhu man qalaqa li qalqihi bi rahmatin wa safa kako bindako yabal ci jamni rek kon jaxna tak kako bindako yabal ci jamni bi rahmatin wa shafaqa waye dar sabab si moy lan ko la waxon tay laaj la ne la way luy sabab yalla bind yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam son ci mom def ko ni def ko na nel dar taxut ludul al rahma wa shafaqa moy yermande ak tiofel rek ak ñewent gis nga kon ni yonent bi kon mom la yalla don wax na inma ana rahmatul muhdad mo doon wax lool ni man ab yermande la ci jang in wa ma arsalnaka ila rahmatan yalla yi wax ko ne ko wa ma arsalnaka ila rahmatil alamin defuma yoniwuma ci kaw suuf ludur nga yeureum alam bi rek muy nit ñi rek nga deul yeureuma ci ñom ko ki daana wax ni irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama yeureum len li ci kaw suuf yalla yeureum len yalla mi nga xamne mo am yeureuma ne kon dañu gis ne wa huwa lasi liman alayhi alfa sallal munawu fil jinan yirfa seigne touba neena ko julli ci mom jooni mom ken xamul loy am motax su ngeen deme ci fimi binde fidaaw di ngeen gis na day wax ne ku julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam julni ku sa mbokk faatu jangal ko legi way wi day firnel lola fi ne way wi rek day firnel ne kon seigne touba moko wax man ku ñu wax seigne ala cheikh bamba sek momako jox sidna ali sek moy wajurum bok na ci nga xamne da na bindal seigne touba fek na kamil bo xam ci ama teul sa sin mi ñuy waxtane mi ñuy wax def mi mu tambule magal gi ci lako bind yobulon ko seigne bi dama xamone seigne bi da ko joxone ab barkelo waye kamil ba joxna mako ma ges ko ges dat ban ca daté da ran def nonu mag ñi dañ bindal seigne touba nonu mune nak kep ku ko def bo demé aljanna dang ko fa fek wa yalla salli abadan wa sallimi ala nabiyyika rasulis sulami yunus bi sallallahu alayhi wasallam moy kerkeran ku bëgg ag ci yalla sayyidna muhammadin wal ali wa sahbihi fi ralli mali motax damay faral di wax lele ne téré mag ñi dañ wax ne ku re bind na wayna ñu waaw waye ma wax ne seigne touba lim bind tuddu muhammad kep lim bind turu muhammad kep ku ko dajale wu def koy téré mu upp mbollem lu mag ñi bind di way ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam turu rek turu donc waxuma la nak ay téréem nak kon ya man bi jahi qabilta khalami wa suntani an maradin wa alami kon seigne touba daw tawat du faju docteur yalla daf ne kon yunitib sallallahu alaihi wasallam la la bolet yunitib ne ko may sa docteur bolena lak alquran motax su tawate alquran rek lay safaro mom rek lay ubbi dal di wer ci sase motax mustafa ju kenn musa wo docteur ne ko kay defal ma len ko am jurom yari at ci all te musu ñu wax ne docteur sangam setsi na la diw sangam mo la doon togal koko foko meuna tek ci aduna rek wessu nako seigne touba kiman la ci kiman sunu borom yi mu wax ne wasunta li amr ibn walim dane wali bi wahabta fi aadati ma khaba an akbir salat xana kon legi xam nga ni mi ngi tambule wax nak ay mbiri bopam motam la nuru dare ni dencam mag la denc la bo xamni bu yemi la dafa ni sunu borom kat may nga ma ci sama aada aada moy lan ma tok di waxtan mba may dem mba may lek mba may nan xed yoyu lol moy aada dem na ba ne ko defal nga ma ci lo xamne faduna jaamu yalla yo xamne faduna akabir sadat manam ñe gëna mag ci sang su bax sa ñu waxtane di netli sen ak cang ak sen bu bax seigne touba neena man samay aada rek dem na ci jamono yoy ma nek jarim agna kawena sen ak jaamu yalla ñom sen lepp kon nak da di melni kon ken xamuton lu mu doon mom mu dal di wax ne wali bi qad jutta bil kitab bila makarihin wala itab yalla dal di koy defal bi jir ko ci tere bi muy alquranul karim lepp lo xamne lo xamne makarihu dunya manam lu koy nakareti dotu am bonopit yeddeli dotu ci am motax so gise fini lepp yaskuru kulli bil kitab bila muadat wala itab lepp lo xamne seigne touba way nako dara jala juñ ko jox khasida gumi wayat danako ci bamwat wayin wadu bok waye yi bok na ci yi nga xam yalla defal nako te li gëna yemi seigne touba moy luko yalla defal duko fatte ta suy waxat gi ni khasida danako ci duggal ci bir lolu waxat ko dan ne wasalli ya rahmanu sarmadan ala sayyidina muhammadin ya man ala mu julli ci yonenti ya man kitabakal aziz salaba li wali idaka turran qalaba amut kenn ko ko ma wax ci aduna alquran tok fi di xol rek mu bal quran lepp lu neex seigne touba mu rek ko jox ko indil ko ko kep ku nek ci mom diko liggey la ko def yef bala la fay day jaar ci seigne touba bam digal ko ko nopi lola taxon mu wax seigne ma ñaw si la nan ko ana ci lu ngeen nekkon bam fi joge dem bayila muniko am bak xana di ñaan jang alquran di dajje di ñaan nga baña ñew day doomi soxna ju soxatu nak waxna deug lolu muy deug nit ko deug nu lay mel nit munafiq du neubulam nekkon muniko ma ñam baadu ngeen tumal alquran moy liñ daan ñaan ñew na kon lañ doon ñaan amul muniko baadu ngeen tumal alquran muniko dedet mbak muniko la cey def ak dindi dama ko yubone bamay dem ci geej ga dama ko andon baba sa bu nek rek ku ñaan ci alquran sunna me am ñaan nga day joge ci mom lolou te fofu ngay xamni seigne touba bax xolal ñaata nit ño xamni ñi tay ji man mbirum seigne touba neexu len ta ñi ngi julle ka jang ta kat lay fak seen aaju seigne touba lay joge ñaata nit fi ne ci senegal gi sax rawati na fi ne am na ño xamni ñi bëgg tuddu turu sëriñ bi rek bëggun ko buñ la gisé nga dem mourid dañ lay gare wala dañ lay jëpp tay do xam nuñ la bañé moy Seigne Touba farégi farég yalla képp fi ne ñi nonu yalla ñëpp ab julit rek lañ bañ gis julit fi ne ko ko gis rek da ngay daal dañ koy tuwab yi bañ julit deug fi ne buñ gisé julit buñ bëggé lako nakari dañuy dem ci alcorane yaq té alcorane yoonu neew ci ndax lutax moy li julit farég yalla moy motax alcorane di téré nan bu len len di ngañi di len wax dara su ngeen ko waxe ñu saga yalla yalla ni bu ngeen len di wax dara ñu may saga daal di commencé taxaw wax saga yalla wala saga yoonenti wala saga rasul wala saga alcorane lool nak Seigne Touba nak bi mu dikke day ñagab lool di sutures lool yalla dogal nak fepp fi aduna tay ji xolal dekk aduna yi fuñu defé lool ngir talibé Seigne Touba fa né difa magal ñu difa tour léri khassida yi difa jang alcorane ay yoon yu dul jeex yo xamné bul won talibé Seigne Touba bobo dekk du am benn kamil alcorane buñ fa wasal benn kamil ta loola tay man na séré ñoña man na fa def tay Touba yoyé ba tax ñi ñew nga xamné kenn ku ci nekk tay seugum yalla fofu la fa mu joggé ci kon sabab liko sabab moy ci Serigne Touba lay joge ndax gis guñu gis talibi Serigne Touba yi def yu bax yoy ken xamu num tollu ci aduna mu dadi wolbati ko dadi waxat ne kon waxat ne salatu dadi waxat ne wa walasi liman alayhi alfa sallal muna wa fil jinan yulfa yallahu salli abana wa sallima ala nabika rasulil sulam sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil ali wal mali ya man bi jahi qabilt khalmi wa sultani amr wal a kon wa am ko wa dane est ce ma ngi won ci alquran legui nak xol bi mu tuddé alquran ya man kitabaka alazisa dafa dox alquran tuddune téré bu tedd bi rekina mbollem lepp jox ma ba nopi nak notal ma samay non ñepp deg na ni kamil bobu señ ndaga bindon bo way juru señ ma bañu ndjay kamil ba da ca dan dem diko ubbi diko jang nek suñu borom daf ko wax ne ko kamil bi bokku na ci lilay sam bo demé sa digënté ak tubaab bi wala gëté buñu la mëna da ndax alcorane bobu mbod mum fa la ko suñu borom defal mu jigi ñu jox ko téré ba may ko ko téré bobu bi mi dem da ko yobale kérok ba mi tawte ci ron garab ga alcorane yoy la jëlul yoy da ca bokkon muy mbot da na ko kitab rabbika kana li wa kuntu lahu wallahi bi sakantu suñu tubaab moy alcorane yu dox rek ci ko suuf wuté wuñ dara wa fi tilawati tawaita lil khuyur jami'aha inda mamri wadiyo Seigne Touba nak neena sumay jang alcorane man samam jang ci lama yalla di talagnal mbollem xeti yiw yi nga xamne ku bokut ci man bokut ci ñom dañ cey son sok ca jot neena man suma koy def yalla daf makoy tal niu dind mel rek neen lu bax nu lay mel di ñew ci man
1: wa jerejeuf Serigne Khadim Ndiaye tasawuf ñu di la sante bu bax di la gëreum ci lu am solo li nga xamne andi nga ko ci khasside gi nga xamanteni modi nuru daray ni wante ci jotaay bi nga xamne wa karamatu khatu yadi ci ni ter Serigne Modou Fall khasside ñom ñoko organiser fi ci keur Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul gi jakarlo ak juma ji ren nak yakarna ñu dal ci taxaw nak ci tombe bu am solo modi khasside nuru daray ni ñu faskene ko yaatal kon bokki li nak len rek ci li ngeen jotta deg ci Serigne Khadim Ndiaye tasawuf andi ko amna lu dess ci waxtaan wi dañ leen ko baxé wat inshallah ci yeneeni jotaay ngir ñu mëna top rek khasside gi nga xamne noor daray ni ak leral yu am solo yi nga xamne Serigne Khadim Ndiaye tasawuf leral nako ci kon mbokk yi di len fat rek ne radio khasside online Touba monde bi doron na bu yag sax li nga xamne modi wattayam ci magal Touba edition 2014 wante jotaay bi di khidmatul khadim dorna wala momit ci li nga xamne modi wattayu magal Touba 2014 ni lañ ko faskine and ak yeen khidmatul khadim bu dekk rek dinañ ci andi lu am solo jëm ci wattayu bis bu tedd bu mag bobu di fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar bis bi nga xamne ci la Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul wote won ne kuko man rek julit bu ko man talib bu ko man nga and ak man santlema sunu borom subhanahu wa ta'ala kon ni lañuy andi ak yeen inshallah fi ba magal ga ñu faskene and ak yeen ak yeneeni jotaay yu nga xamne lepp rek da fay jëm rek ci ñangalem Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul kon ñu di leen sante bu baax di leen gëreem ci bayyi xel bi ngeen doon bayyi xel jotaay bi ki nekkon ci cadre gi doon seen bokkun talib Modou Assane Ndiaye ci xarala gi Serigne Modou Mbaye Thiam ñu andon ak wa karamatu khatti di Serigne Modou Fall Khasside wante ci leral akum jangale mu am solo ci khasside nooru daray ni doonon Serigne Khadim Ndiaye tasawuf ñu di leen jox rendez-vous niki dimanche biñu jëm inshallah liko tambalé fukki waxtu ak ñaar ti midi ci diwanu Italie di fukki waxtu ak ben di 11h ci diwanu Sénégal ak liko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

عليه قيد الصلاة جسمني ربي يا أحمد على محمد عليه قيد الصلاة

عدد الكفر يجزؤون أدود متى يقصد لهم دو تجرؤ يبجب أن يبكي ويمر.

الله الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مشذب مسيح ملاك.

ati alhamdulillahi masanti burbi chantugo andak jeggalo katubi tadelu santi yalla muñ ay dogalam muñ gu rafet te jema jef ay ndigalam te sante cheikh bamba borom jumaaji warna ku dik julit bu wer moy waaji bismillahi ma ngi len di jale jeuri ñu cheikh bamba borom kamali mo fi deson ci doomi cheikh bamba bur yalla yobbu ko mu fekki bamba mo fi newon khalifatul ilahi mo don khadimu rasulillahi mo ye salat tarikhatul muridi ba ñepp xam murid yi xam maridi mo dalalon xeli ba ñepp jaxle waye de tay xol yepp bek ci lolu cey mbake balla ya matal legey bi khutbu zaman bi ya firo yonen bi legey bi matna xol yepp bek na sa dem gi taxna xol yepp de

nakaruti swi maslam chire umin ku baka dem nani begen aduna wala ili de metina ci aduna way funu jëm ay funu jëm xawma ko man tay funu jëm ku ko fi xam nañu ko wan suuf dim na bayi soxna walo mbakem way aduna tukki ku yebu jeki moy sam su fatli mo fi roy yonen bi jant bu soowe ken du gis ci dun bi mo leralon bi dew yi leral wer wi mo leralat jamono xal yon wi kerok ba yonen ba di wat jamam ga lay tekelek sa dem jimbake wacc nga al yawma akmaltu lakum la yalla wax ni dinakum gaayo di bek xamun li tax ndekete day tagge kerok yonenti bi amna ci ñoon jeguñ li xew ci laaye bi xibar ba tas ñu na yonen ba fatuna ken manu ko deg kerok madina faru khayar jati tana ku wax ni tay yonen bi fatuna madal di lay ray Sayyiduna Abu Bakar Siddiq moko dalal kerok teewul ñu xum Abu Bakar joyna babal yamuru rangoñi sahaba yep ma seyturu sahaba yep ma setina funu jëm Muhammadur Rasulullah mom lañu xam Yalla mi jël Muhammadur Rasulum mo yobbu Cheikh Salim makolum Yalla mi jël Muhammadu Rasulo mo yobbu Cheikh Salim makolum kérok bamuy gëna ci ndiarém aduna lañ xamni

amu jak digle akuk tere wam moroy serigne touba bu wer ci aw doxin roy ko ci ay jiko bu wer akumelin mo de do aduna bu wer te bagn ko ruslana aduna ak banam banot ko ruslana aduna ak banam bawar ko gatchel na len gatche gu reuy xam nañ ko masula top bakanam ba banex wala mu def ludul njariñ ba luy jeex fuma sa tok seitané daw ba sori ko fuma sa jëm seitané dem fenen ba ko saxal di jaamu yalla ak legey fuma sa nek lolou moy mbirami di bay di jox yalla bu wer fum tollu serigne salimu mbakem masula bay muko di yar ay kolum lum massa bay jox nako cheikh bamba bu wer jox gu rafet gu andul ak waxati far wa liyal al masay wal amal asali allazi yukammilu al amal nonu la motale le gey bi touba te li ma wax ñepp ko gis ci touba defar na dekk bi defar na xolim xal na yoon wi mbacke mo jef jefin mo soppi wat sorali ye salat kom mar bu juma ji tek ci atalat kom touba ngi melni capitalu rewam te lepp sang bi ci def njambaram lu wessu li sancion na daray xel kom muy fukki dara ak juroom ci biram la fay donga ci fukki dara yek juroom jigena fukki junni mbacke moy khadim ñi watu alquran ba bind kamil ñop tay ñi watagul ba mokal ñi jang it ba mat sekk tay iliman ñop fop mbacke mo doy keman mo sanju xaban sanju got sanju njurul mo sanju ndokam ak lagan ba jappandal mo sanju ngad

temeri milliard bata galu yaatum mu jël ko jébalé ligéy bi tambulim ndekete yow sëriñ bi do ko yeggalé sëriñ bi nax nañu bëggé na aduna wallahi li demetina ci aduna ci yalla janna bayu sona walo way aduna ñi bu len ko wolu waxtanu muju yi mu def ci korité ba ñepp bekk ndekete nar na joté ndekete Cheikh Salim mom day taggo la wax kenn xamul de togo.

Onyibin digante bobu yefi metti wonam metti gutar ngir xamne mbake dem na gudi gaaw ñepp dano fanan sin tuba ngi fess del na karima sen ku daw ba jup barab badal di daanu suggu je suuf sa bopp tok di ñaanu muridi ñepp ma sewer baraba suggu je suuf kerek mu melni kabaga nin ñepp ma sedal di jangal quran xol yepp fess rango ñi ñepp.

ñu jatti jatte genn kër do delwaat yuuxu ya dal mbokk ya na xana deet te buñ la sange sang nag di suuli ngay gën a dee keroog la wet di ñeeli ñu yeew sa ñaari tànk yeew sa loxoyam tabbal ci biir kamb nga fekki neew ya ba mun këri maan na kiiri dal di ñëw laaj la fa loo jëfoon ciiw doo mën a daw wax nañ ni teppi teppi dal li gaaya néew ba da koy dégg keroog armeel ya moom la Serigne Touba di wax ca way waan antar joor roa li gis mi gaayam yal nañ fa ànd ak Serigne Touba te bun fa taxaw mu jiitu yóbbunu Touba kër ga ñëpp sawa.